0: mangumusta lang ta sa ato ang mga suking tigpaminawan o mga nag-comment sa ato ang live nga padayon kamo sa pag-sunod sa ato ang tulumanon. Kaya na din niya ang ato ang mga iagyag ng mga kamaturan. O siyempre pa naman, atong balik-balik kong dods na wala kita, o diligid ta, manghilabot sa uban, bahala pag nag-unsa mo diha, bahala pag nagsinaw ng inyong mga toho diha, ay wag yun may labot, bisan pag nang-upaw ng mong tanan diha, hindi po may upaw din eh, wag may mag-komento. Pero gani, kung nahilabta na ang ato ang amahan, ilabi na amahan sa syudad sa pagadian, magaliliir bagid mga tinuod ka na, karami itong mga hilabot, may hilabta, anong lang yun nga, anong lang yun makapanghilabot? Kanang mga inggit lang yung kaistanan, sakit mang gunang inggit doon, sakit sa usang katao, nga angay na siya nga iparehab. Siguro sa mental, kung wak kang kumasayo, play sa mental, ihato nang nainggit, nga awalay, ha? Unsa iliquidate, Bel? Alay po ni Smapin? Si Lia, ingon si Lia, yes. Wala na. Ha? Ang cemeteryo naman ingon si Hari. Ayaw, budong. Kay, ato na punta sa kanang role, law sa simbahan, ana, kay may kalagid na kinahanglan pa tayong kaluwasan. No, so natay tayo?
1: Yes, wala tayong iguba. Wala tayong igumura sa pagdayan sa inyong programa. Ang kakuhan, o sa gihapon, higala sa kanginan, Dodge Marzon.
0: Yes, sa ngalan sa itong amahan sa syudad sa pag-adian Mayor Samico o sa pag-adian City 15 Council na adiha ha, ang mga city councilors nga align ang ilang pagserbisyo pagpauswag sa dakpayan sa pag-adian City Councilor Jiger Ariosa, City Councilor Lance Co, number 1 City Councilor, number 1 City Councilor Engineer Roger Acidilio. Napatay daghan kuan ninyo kay the boat is sinking, mention niya. Well, God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless pagadian. Ascenso pagadian. Ascenso sa Buangga del Sur.
2: Ascenso pagadian. Mayor Samico.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday. Puyo ng Doro. Puyo nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: may nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayong garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 Licensure Examination for Certified Public Accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Grizel Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod garong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
4: PCC, taking the lead in providing quality education. 106.3

0: 106.5
1: Southold Plus Gold.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Lio. Kabati ako sa radyo nga ang Southold Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Southold Plus Gold. Barato kag epektibo.
1: Southold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southold Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Ani ana ang gamhanan og gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalipayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
4: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balanse ng ating katawan. Ngunit ang sobrang alat at kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa kidney. Kaya ugaliing uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Kapag nakakaranas ng hirap sa pag-ihi o madaling pagkapagod, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health. Sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.5

Tag sa tanan itong mga MCO sa 638 ka mga barangays, 24 karungsod o syudad sa pagadian sa tanan mga opisyalis. Na member consumer owners organization na ginakuban o chairman, vice chairman, secretary, treasurer sa tanan mga board of directors pagpangulo ni President Edmundo Dundali Jr. sa management and staff pinagi ni General Manager, Chief Executive Officer Jose Raul Saniel sa tanang mga department heads, sinabi na ni Ma'am Asusina de Islagura, ang institutional manager, the same time EDP manager, katusab ni Engineer Clifford Perlen, ang executive staff assistant, core plan manager, the same time OIC Area 2 manager, kay Ensam Suricuno, adunay tulo ka may areas ng Area 1 nga under sa supervision ni GM Saniel, samtang Area 3 ni Engineer Dewey Subing-Subing. Pizza 5 sa bulan sa Mayo, Mayo Hunyo 2026. Karon ning adlaw mao ang ika 99th birthday ni retired general manager Bonifacio Lagura nga mao nay kinaunhan nga general manager sa Suricuno way back August 25, 1972. So anana siya sa iyang 99 years old, kuno lang isa nga mahimo na siyang 100 years, makadawat na siyang 100,000 no? Gikan sa gobyerno. So, happy birthday, RGM Boni Lagura. Salamat ka sa imbitasyon sa mga retirees nga ato daw ang venue sa kananay swimming pool sa Dilusom, Mahayag sa mga Dilsor. Murag ipanag-iyahanan ni Mr. Rudy Hilot. So, nadiha ang murag restaurant niya, the same time na function hall, dako kayo ang lugar sa miyagin tuig, dito gipegayon o karon, dito na pod. Sa pagpangulo sa ilahang kamagulang ang anak, si Judge Inday Lagura Yap. Nagito sila karon kay kagahapon man doon abot, itagbo diha sa Samy City Airport. So once again, happy birthday.

sa Amin City Airport. So once again, happy birthday RJM Lagura. Kauban po ni Baby Lagura Bilotendos. Eh, duha naman ang kabukiyang anak. So sila na may surviving children ni RJM Lagura. So karon mga gala, pizza 4, nagpadayon karon ang pagdyo sa atong balayronon sa kuryente. Kaysa gikayo na nato June 1 nga to sa 7 days man na siya ang due date. So pwede na mo mabaya diri

Kustrak karon kay kagahapon man doing abot itagbo diha sa Sami City Airport. So once again, happy birthday RJM Lagura. Kauban po ni Bibi Lagura Bilotendos. Eh, duha naman ang kabukiyang anak. So sila na may surviving children ni RJM Lagura. So karon mga gala, pizza 4, nagpadayon karon ang pagdyo sa atong Balayronon sa kuryente. Kaysa gikayon na nato June 1 nga to sa 7 days man na siya ang Judith. So pwede na mo mabaya diri

Malinaw, buntag gihapon ni pagkahapon niya sa Ribukon. Sa niyan, buntag ni siya, no, Dinas, Pizza 5. Lamat po di ay sa mitambong sa konsepsyon, kagahapong adlawa, sa Kalubi, San Miguel, sakop na San Miguel, o sa Kulasian, San Pablo, o sa Tinyapan, San Pablo. Pizza 5 to, no? Pizza, wala na may size. Sunod si Mana na po, Pizza 10, ang Santa Lucia District, Dakbayan sa Pagadian, pagkahapon, diha sa Morecay, sakop niya po na sa Pagadian, no? Pagka-pizza 11, ang diri sa San Francisco District, ano may ukog diri, kaya Samsurikuan Central Office naman na himutang diri sa San Francisco District. Pagka-pizza 18, mauna po ang Barangay Linyansa, MCO meeting niya po na siya, og pagka-pizza 25, advance kayo nino, paibalo, sa mga taga 25, Santo Niño District, Dakbayan sa Pagadian. Niya ako sa tanaw ning ubang schedule, kay gahapon po may nila ito na dawat, June 5, mani, diha sa Barangay Gubaan, Aurora. Aurora ni siya, alas 9 sa buntag, diha sa inyong Barangay Hall. Pagka launa, diha na po sa Barangay La Victoria, sakop gihapon sa Aurora Covered Court, sa La Victoria Covered Court. Pagka Hunyo 8, diha na po, Hunyo 8 ka na siya, adlaw na nga Lunes, diha na po sa Barangay Kahayagan West, sakop sa Aurora, sa inyuhang Covered Court. Pagka Hunyo 9, diha na po sa Barangay Monte Alegre, sakop niya po sa Aurora, sa inyuhang Barangay Hall. Pagkalauna sa hapon, pisanoy biniha ang Barangay Balintawak, sakop niya po sa Aurora, sa Covered Court. Pagkapitsa Jess, diha sa West, Barangay Kugunan, Labangan ni sakop. Kaya undermanin ni Liban Kabatsa din. Barangay Kugunan, sakop na sa Labangan, alas 9 sa buntag. Pagka Hunyo 16, Martes na siya, alas 9 gihapon sa buntag, diha sa Barangay Santo Niño, na sakop sa Tukuran. Kaya naman Santo Niño nga Pagadian, na po yung Santo Niño nga Tukuran, so kanin Santo Niño diri, karong Hunyo 16, ang diha sa Santo Niño Tukuran, no, Barangay Hall. Pagkaalauna, diha sa Barangay Corvada, sakop niya po ni Tukuran, Covered Court. So we hope kaya kato mga MCO nato, Member Consumer Owners, mutambong yun mo aning ipahigayon nga MCO meeting, kaya mo manipuli sa na-postpone nga kanang magma, municipal annual. Apan ato na pong ipahibalo nga ang magma, matod pa sa National Electrification Administration, ikibalita man ni GM Daniel, nga madayon yung kuno karon tuig ka, basin kuno og sa September. So, maminaw na kita kanunay din sa Radyo Kidlat para updated ta niya. Sa makausap pa, magpadala na po ng Samsuri kuno og pahibalo kung doon ay magma sa 24 kalungsod og siyudad sa Pagadian. Ang Pagadian, ibahin yung duha kay kuan man ka sunatanan unom sun 1 to sun 4 mag-usa na sila dungan, sun 5 ug sun 6 dungan po na siya kay ang namay kuan magma din ha siguro ang main venue diri magin sa central office, no, unya na satellite office des Danlugan, des sa Makasing ug ang sa District 5 pod nga meeting dili gihapon sa Central Office, kunya na po satellite venue diya sa Buena Vista og sa Tiguma og sa Balangasan. Mao na yung mga
satellite binyo niya sa tuang magma kung madayo na karong September 2026. So keep updated. Maminaw kita kanunay sa ato ang turumanon kay aron nga kay balo mo, no? Kay tambungan mangila siya. Bringing the co-op closer to the people. Ang management and staff headed by GM CEO Jose Rosaniel mao'y mamisita sa tanan nga mga kalungsuran o siyudad sa Pagadian aron makihimamat sa ato mga MCO pangamustahon kung asa na karon, asa na status karon sa ato ang Samsuri Kuno. Kay ang Samsuri Kuno ragyoy magpahigayon og magma sa tanang mga electric cooperatives sa tibuok Pilipinas. Wa nay lain Samsuri Kuno ragyoy mo na ingon ang National Electrification Administration nga madayon gihapon eh karon tuiga kay na postpone man atong Abril ug Mayo umikan sa krisis nga nitabo karon ang kagubot sa Middle East nga minakaingon nga namahal ang presyo sa krudo gasolina kay matud pa ni GM maapektuhan ang atong attendance niadto kay kasagaran mangod nga mangapil sa magma magmotor man sila ikan sa ilang barangay nya kay wala may magma amo na nga kada barangay mutambong kita ng meeting nila nga ipigayon. Oh, so kinanan kay sa barangay ra man siya ro 100% gid ang mutambong sa matag barangay kay kanang magma katong mga barangay nga lagyo dili po na makatambong, no? So ina na mangigala kay labi na itong mga lifeliners ha, katubid na nagkonsumo o 1 to 25 kWh aron makaparehistro mo sa Republic Act 11552. Sige yun, ibalik-balik na ito kay ang Samsuri Kuno at 70,000 kama lifeliners yun na rehistro karon napas sa 23,000 paingon sa 26,000. Wala pa tayo kumpleto nga detalye sa nakaparehistro. Kay maura to sila magkapahimulo sa discount ng gihatag sa Republic Act 11552. Ug alang sa kasayuran sa tanan, ang Republic Act 11552, ang author niya na, mo nang ang APIC Party List, no? Ug ang PhilRica Party List. Then, ang PhilRica, ang presidente karon mo si GM, CEO Jose Rosaniel. Gato po na ibalita, no, nga, adunay na siyam kama electric cooperatives nga naaprubahan na ilang prangkisa. Apil itong mga electric co-op sa Leyte Province, Leyeco. 1 hantod sa Leyeco, 6 man siguro sa Kabuok. Muna kinadaghanan ang electric cooperative sa Leyte Province. Kaya nga naman, ang author ng Republic Act 6038, si President Ferdinand Edelin Marcos Sr. man. Yung asawa, maumanan si First Lady Imelda Romualdez Marcos. Muna nga, daghan kayong mga electric co-op dito nga na mugna kay siya may First Lady atong ikayuna. Muna nga, subo kay paminawon ng mga electric cooperative ilogo na sa mga datong

Lambong City. Nordico na, sa una, ang pangalan na Danico, Davao del Norte Electric Cooperative, kay encoverage niya ang Davao del Norte man. Niya karon apil naman ang Davao de Oro, kay napunan naman ang probinsya sa Davao Province, Davao de Oro, muna Nordico na siya, Northern Davao, mauna, gailog na sila karon no, na announce sa taga Davao Light, kay kanan Davao Light, iyan na sa Abuitis Power Corporation, generation sector. Sila tag-iyas planta. Kunya karon naman na sila'y planta, ang mga electric cooperative nakakontrata po sa iyo. Ilaha. Kunya kaya ang supplier sa kuryente, dili sa Mindanao, dili lamang ang Abuitis. That's why, ingon po ang taga Nordico nga, nakakontrata, apil na ng Abuitis, ug uban nga mga power supplier dire sa Mindanao. So, moto nga, ingon na po na ang kaso karon na naman sa Supreme Court, ang katumantong decision sa Regional Trial Court nga sila kuno sa Davao Light na maoy mo dumala sa Nordico. Pero, gina-fight po na sa mga Board of Directors kay musugot ta, ug dili, ang Nordico, doon naman po na yung Board of Directors. O niya, sila may nakakontrata sa mga power supplier sa generation sector. Sila po yung nakakontrata sa transmission sector kanang NGCP. O niya, karon ang nakakontrata na Nordico man, nga nung liha-diha, matod pa itong May 26, nagsugod na nga mitake over ng Davao Light. O niya, musugotag sa dili, ang mga member consumer owners, kasagaran, dili yun na sila musugot. Kay, kung magpabili ng electric cooperative, barato yun na siya. Kung ikumparar sa Davao Light Private Electric Company, kay muginan siya man sila. Whereas, kung magpabili ng electric cooperative, nga non-stock, wala mo pabutang puhunan, non-profit, dili pa ganyan siya on, harong barato ang oriente, service-oriented, kay serbisyo man tumong, so pasigaon yun na hibilin nga masityo og purox. Kay murag aduna pa 77 man siguro to ka masityo og purox nga wala na pasiga sa Nordico. So kanang Nordico, kung saligan ng Davao Light, dili yun na siya mapasiga. Mura og, kung ano na ba, kanang saad lang na wala katumanan na sila kung ano mapasiga. Kay musuotag sa dili, kanang mga oligarchs, matag-iya corporation, di ginamupasiga sa mga non-viable sityo purox. Kaya di man sila makaginan siya. Gusto lang yun sila nga mo take over sa electric cooperative, kaya mudako ilang ginan siya. Kaya ilahago na ng Davao City. Kanang Davao Light and Power Company. Ilaha na. Kaya kanang Tagum City kay 10 kilometers away naman sa Davao. Kung mubiyahe gani ka, gikan sa Davao, pa yun sa Tagum, mura na siya og sumpay. Sumpay ra. So, ganahan ka ay sila. Dawat og limpyo. Niya, muna nga, isupak na sa Nordico kay kinsa man day tag-iya sa mga substation. Kinsa may tag-iya sa linya. Kinsa may tag-iya sa mga distribution transformer. So, kay giingnan man ang Davao Light nga kung gusto mo mag-compete o mamaligyag kuryente sama sa Nordico, magkaugalingon mong linya, magkaugalingon mong substation, hindi kayo mo take over mo. Ano yan ba? So, daog-daog yun ang mga MCO karon, ubos sa balaod sa Republic Act 9136 na pwede kuno sila mo sapaw na sila na mamaligyag kuryente pero kinahanglan o geoprocess. O, muna nga, padayon karon ang kaso na dahil sa Supreme Court o magpadayon bagyod ang operasyon sa Nordico diha sa Davao del Norte o Davao de Oro. Muna nga, dili basta-basta nga ilugon na yun. Muna ito akong ingon, dawat og limpyo, disa man sila sa una, nganong wala man sila nagtukod o kuryente diha. Nganong ang Davao City raman ang itagaan, nganong wala man tukuri diha sa Tagum City, nga doon naman ang tana, karon nga stable na kayo ang Nordico,
ila ng Ilugon. Muna nga, ibalik nila kong discuss karon kay agig maunik kapanaminan sa itong mga member consumer owners nga dili kita musugot nga Ilugon ang mga electric cooperative. In fact, doon ay higayon nga tanang mga electric co-op makapula na sila og adlaw Biyernes. Biyernes man ro. Okay. Nga no, hinalansupakon ang pag-takeover sa mga private capitalist sama sa Nordico. Muna ni siya. Nga, namugustid sila, no? Nga, matod pa sila na kuno may mundumala, pero magkulat sa agyon. Kaya musukot tayo sa dili, yung mga Nordico, nga sila gihapon ang mag-reading, sila gihapon ang billing, ato gihapon mo mubayad sa Nordico. Imagine, hing take over ang Davao Light and Power Company sa opisina sa Nordico nga nindot kaayo. Moto nga kay hing take over man sila na mugos man gipang kuha ang tanang mga aircon sa opisina. Karon murag ibalik na muna siya. Karon kay isupak man kini sa mga tanang mga MCO and that's the reason nga empower yun ang mga MCO, no? Sa tanang mga electric cooperative. In fact, ang mga MCO, mahimo namang MCO, ipamembro yun mo sa NCECO, National Center of Concerned Electric Consumers Incorporated, muna National Association sa tanang mga MCO sa 121 ka mga electric cooperatives. So, kung membro mo sa NCECO, automatic po mo nga membro sa MCOO, Member Consumer Owners Organization. Muna ito kung iingon, ng matag barangay, adunay upat ka mga opisyalis din ha. Chairman, Vice Chairman, Secretary, Treasurer, salamat kayo kay mapunay mo facilitate sa pagpahigayon o MCO meeting. Yung kung dunay problema sa matag barangay, ato mga MCO officers, sila po mo facilitate. Kaya po na sila yung number sa itong call center just in case na brown out sa mga barangay, automatic na sila yung padala dire sa itong call center para ma-respondihan ritso, labi na kung doon ay brown out. Muna siya. Yung atong RMC, tahuman kagahapon dire sa area 2 central office. So, karon na pong pizza 11, pizza 18, o pizza 25. Kay kada Huwebes mang schedule diri sa ang RMC diri sa Central Office Area 2 ng ilang kuban o tukuran Labangan, Dumalan, Tigbaw, Pagadian City. Pwede po o katong mga barangay na sakop sa ang mga kalungsuran sa Buanga del Sur sama diha sa San Pablo. Pwede po mo appeal kung RMC diri sa Pagadian. Gumikan katunghing request na pwede ba daw mo-appeal din sa Pagadian, pwede kayo. Kaya nga naman, ang RMC sa kinatibukan sa Samsuri po uno naman na. Ang Area 1 o Area 3, first Friday and third Friday of the month. So kung hindi mo makapaabot ng first Friday o third Friday of the month, pwede na mo din sa Pagadian kay every Thursday man siya. Ngano every Thursday man? Kay naa diri sa Pagadian ang daghan nga dili pa wala pa isugang nangitabnon. Og let us remember nga ang Samsuri ko uno 54 years old na karong tuiga August 25, 2026 kay August 25, 1972 manina tukod ang Samsuri ko uno mo na 54 years old na. Nga nganong daghan man nga mula'y kuryente dire. Mula'y akong iingon sa RMC, gidaog-daog yun ang mga katauhan kay lisod-lisod man. Inigpatawad o kuryente. Muagi pa mo og engineer's office. Nga, dahil pa yung bayaran na dito. So, karon katong mga indigens, magkuha lang mong certificate of indigency sa barangay para mudit sumuog appeal og RMC magkapataod na mo og kuryente. Kay dinis Pagadian, perti pag yung naghana
nga walay sugang nagitabnon. Plus, napoy mga additional connections kay ang Pagadian City na imo na may regional center na nagkadako po ang syudad, naghanak kay mga negosyo. Unsa na to? Connection number 2 na to nila, number 3, number 4, number 5. Kung doon na sila na yung original connection na number 1. Muna nga, ang gidaghanon sa connections as against number of members, member consumer owners, dili pareho. Mas daghan yun ang connections kay doon na may multiple connections ang matag MCO. So, muna itong paibalo, pero kay wala man na dahil ng magma, magpadayon gihapon ang ARA, Annual Regular Representative Assembly, murag ika-31 na ka ARA, karon tuiga. Niya nga nung 31 pa man, nga 55 years old naman ang Zamsuri Kuno. Sa unang panahon, dili man to Representative Assembly. Kung ano yung General Assembly ninyo to siya, AGMA, Annual General Membership Assembly, nga mao po na gina-practice karon sa ubang mga electric cooperative. Niya kita, nanatay ARA, Annual Regular Representative Assembly, kay representante lang ang mo-appeal. So magpadayon karong 3rd Saturday of August, kay naman na sa Constitution and Bylaws, ang ARA nga pagkatambungan sa 1,040 ka mga officers, chairman, vice chairman, secretary of treasurer. 1,000 ma to, murag 2,040, no? Mga officials kay 638 ka mga barangays, kumpyuta ninyo. O niya, upat ka mga officers sa matag barangay. Muna yung mutambong sa Annual Regular Representative Assembly. Unyo pa mo yung calendar diri. Basta 3rd Saturday of August kay naana siya sa Constitution and Bylaws. Katong magma, ulah ito siya. Pumadayo na karong Abril, paminaw ng yun mo kanunay. Sa gikayon ko na, ang atong APIC party list o ang kaning PhilReca, aduna na siyam ka mga electric cooperatives nga na-renew na ang prangisa. How about Samsuri ko one? Paabot mo punta na. Kaya gitagaan, human ma 50 katuig ang electric cooperative, gitagaan na siya another 5 years to comply sa mga requirements nga ma-renew ng prangisa. Pero sure kita nga ma-renew na, kaya presidente karon sa PhilReca, mo naman si GM, CEO, si Ron Sanyel. Alas 9:01 naman diyan. So, magpasalamat na ta sa itong mga sponsor. Kung akong balik ko ning schedule sa brownout karon Sabado, Honyo Size. Ang ugma diyan ini. Alas 8 hanggang alas 5, din ang mga piktuhan ini, ang Malangasan Substation nga nag-serve sa mga custom sa MCO diyan sa Balintawak, portion of Buena Vista, labi na sa Nazareth, Santa Lucia, Gatas, portion San Jose, Santo Niño, Banali, Balangasan, Dumagok, Napulan, o Bumba, o Puloyagan. O, alas 8 hantun, alas 5 na. Muna ay mapalong, no? Nya, kanang alas 8, sa buntag, hantun alas 8 media, tunga na ni sa oras, kanang 4:30, hantun sa alas 5, tunga gihapon sa oras, ang maapiktuhan ana ang Tekwa Substation o kanin Dubao Feeder kuan siya Danlugan o Dumalinaw Feeder ang diha sa Dumalinaw o Tigbao manan Dubao then ang maapiktuhan ana tunga ni sa oras ang Palpalan Baloyboan Lumad Lala Lapidian Makasing Bulawan, Gubang, Gubak, Lower Sibatang, Diburok, Lourdes, Dambalan, Lesson Valley, Lasuerte, o Upper Sibatang, Uditoray, o Pidulunan. Ang rason niya na, magkandak o permanent repair sa mga active nga oil leak at nag-leak din yung mga active oil leak diya sa Butch Holes, really, bottom pipe connection
sa 20 MVA power transformer des Balangasan substation. Technical kayo, no? So, apil po ni ang pag-isolate sa unit o kaning pag-disassembly o reselling of the affected joint, replacement of fitting and gaskets, well tightness testing and refilling the power transformer with new transformer well. 30 minutes morning shutdown to provide temporary power supply from Tikwa substation to the well filtering machine during the transformer maintenance at Balangasan substation. 30 minutes afternoon shutdown to remove kuwao na po dan tong temporary na connection aron ma-restore ng normal feeder configuration. Power, mabalik ni siya without notice na. Basta mo ito yung katakda na brownout karon Sabado, June 6, diri sa Pagadian City, ang Tikwa substation o ang Balangasan substation. Well, labot ang kuwan ani Pagadian S. So, muna siya ang paibalo. So, sa ngalan, ito yung ipasalamatan ang itong mga sponsor, ang RC Star News, pinagi ni Mr. Christory Ramones, na nanay mutang sa City Mall, nakmayan sa Pagadian. Thank you so much po ni Mr. Amy Lumasag, Attorney Margie James Lumasag, na may take supply na toog para kape, sugar, o coffee meat there is sa Radyo Kidlat. Salamat po sa Pilyas Friendship. Pinagi ni Ma'am Ina Pilyas, tagiyag tagdumala sa Pilyas Friendship at Bang San Coloman College, pinakabarato o book binding. Dakbayan sa Pagadian, kauban sa iyahang staff na si Hildo Hinugin, si Jay Tihano o si Ryan Judaya. Tulunan sila kabuok. Salamat po sa Alfred's Water Refilling Station. Ang anaanay mutang, ibabawang bahin diri sa Vicente M. Cerro District o San Jose District, Dakbayan sa Pagadian. Human sa Barak Water Refilling Station, may take supply ng tubig na mainom diyan sa may Bana Street, Hadool, sa Old Barangay Hall, sa Lumbia District, Dakbayan sa Pagadian. Sa ngalan sa Samsuri Kuno, pinagi sa itong mga Board of Directors, pagpangulo ni President Edmundo Dinali Jr., inuman sa Management and Staff, pinagi ni GM, CEO, si Ron Saniel, inislibig kabal sa kauban ni Rimag Palitaliedo, dahan salamat, hantod sunod higayon, may buntag kanyang tanan.

0: Sun Town Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Maribel, 26. Sa akong kilid sa tutoy, na ining turok bitaw nga bukol nga murag Julin kadako. Mga upat ka bulan, ako gid gisiguro og tumar ang Sun Town Plus Gold. Ning tuog gid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, testing pod mo ani.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sun Town Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sun Town Plus Gold ug Sun Town Vitamin C.
2: Experience the best accommodation from a hotel. The new
3: Pensione de Eliana.
2: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
4: Kabay gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka! Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular ng pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial

Herbet, 100% organic herbal manghihigala nga naisangkap sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, ug peppermint. Yana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, ug daghan pang uban. Target line, Power Send Limit, barato na, ipik tibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dio sa Target Line, product package o sa kabattle sa Target Line, food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line, Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.3

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 9 y media.
4: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya, maglay na akong kabuhi niya. Gainan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bilabila Coffee, makay masig maulian ka. Ang hinoono na may basta ang kainom ko, di na dyan maglay na akong kabuhi.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
7: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Sandown Plus Gold.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
8: Said Health Report.
9: Health Report.
10: Nagpa-laboratory ko, akong sugar 304. So kan nga nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kabitag o skabulan. Pa sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayaw ngon, Negros Oriental.
2: 106.3

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, para gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas, bas

0: Taklos.
1: Tanawa po ng Taklos, basin makaswerte mo.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghanang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghanang tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghanang naayo tumud sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na ang target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas Jess Sabuntag.
4: BBC .lit Balitang.
5: Tabad ikibal ka na ni Anan, BBC .lit Balita Alas Jess. Isibya sa Radyo Bagtingog, Bell FM. Ipahunong sa Department of Agriculture ang pagpagawas og import clearances alas sa makerel armapungan ang giingong sayop nga deklarasyon o pagbalhin sa imported nga isda ngadto sa mga public market. Base sa Department Circular No. 28, ang maong lakang gipatuman aron malikayan ang misdeclaration o diversion sa mga imported nga produktong pangisda o aquatic products. Ang desisyon gisunod human sa mga report nga dunay pipila ka mga importers nga gituhang nagdeklarar og lahi nga katuyuan sa ilahang nga makerel shipments apan gibaligya kini sa ubang kamerkaduhan. Mato sa Department of Agriculture, ang mga sanitary o phytosanitary import clearances alang sa makerel ihatag lamang sa mga kumpanyang mugamit niin alang sa canning o paproseso sa dilata nga produkto. BBC Daklit Balita Alas Jess. Ako si Bagting 17 Florence Sofima. Maayong buntag.
4: BBC Daklit Balitang
2: 106.2

0: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Sana
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Samson Utsia, 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tagak magugko sa adanan, sakit, gib kayo bangon. Unya, patsika ko, eto, naapod ko hugaw bitaw nga, wala daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold, mag 1 month na yun. Sa pagkatinood, okay, gid kang pamatiron. Salamat, Sandown Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
5: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
6: Nay, uy, kung saan ang mugod na kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
5: Mao ba? Hangiun lang sa nato, nakbiwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to o kwarta ang imong amahan.
6: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gidaw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili takabayad nay.
5: Unsaon kain nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
6: Nay, uy, naproblemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
5: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ning iprinda akong kulintas ug sinsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. Low advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
7: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
8: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya, maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, dahil na dyan maglayan akong kabuhi.
7: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Andi na ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 10 y media.
4: Oras, hatuganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: Set health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Set Kogon Herbal Capsule og Set Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog man kuhan sa radyo nga Kogon og Panyawan. Ni palit dai ko kawan ni kaloy sa Dios nawala. Wala na ko nakapatik apay wa na man ko gibati nya kaantod karon nag minti nako. Kaantod karon ayo nako unikan sa Kogon og Panyawan. Pablito Simudlan amo isa sinta nakapin sa
7: Adelico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adelico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adelico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
8: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energize ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.2

0: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College din magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior and Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon. 106.2

0: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga Bugusibo, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
5: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
7: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
1: unya naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health. 106.2

0: 106.7
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain nagyo ko aninya.
1: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Dado galyo debay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuhod, dapit ba? Nya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kamao may ingon nila. Moro'y ginakaay sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Tagangking salamat, tagadigos na ko.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
6: Zed Health Testimonies.
7: Health Testimonies.
8: Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
9: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il. Maghigda rin yung gumirme kay giturob na ko. Hupong mo siyag maayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with Bagusin. Dantan o mga lokasimara. Pag nakabaklay-baklay ako sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na kunoy na Baudil Sur. 40.
10: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
11: Ano?
10: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
12: Oh no!
10: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
13: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
14: Mag-inom na sana sila ng rice cube para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
15: Rice cube any time of the day for a healthy family.
16: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
17: Sa matagpalit ninyo sa
16: Target Line
17: Product Package o sa kabattle sa
16: Target Line
17: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
16: Target Line
17: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o

0: Yeah. Check this out.
1: You wanna check
0: it? Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilik na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot na sumao. Kami, pretty kayong kusuga. Imagine na ba jismil ka what's nagasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the re, matatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, service station in Bagadi and no one else. A Baganyan Broadcasting Company. Paboritos mga namasahero, paboritos mga labasero. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM, mga bagong kanta.

0: who's the man? Og ang station sa tanan. Ising yung mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
3: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danaw, Mati City, Labao Oriental.
4: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
3: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
4: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak ka na?
3: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Saan
4: ito pa murag magpangita na ka?
3: Magpangita gito akong lawas aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
4: So karon gimintin na lang ni mo?
3: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako gyud kayo diferensya gyud. Salamat.
2: Busa sa unsa mang banatian, adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee og Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila. Paragis, Bilabila.

0: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Erikloremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sundown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
2: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente, sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at mang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
0: 106.2

0: 106.0
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
2: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
3: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid to roon eh, gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko, ana ay, patong hiyahay ang lawa. Magrapag yun ko ato mga gulo yun.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
6: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
7: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zen Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
6: Ang Zen Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
8: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
9: Ako po si Elvira sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower

Alas sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatana nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Kung pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitahan usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels, Pagadian. Points.

0: 106.7.
1: DJ, please rip up your phone. I'm on the request now.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check this out.
3: What do I check?
2: Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilhet naman kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pertigay yung kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop love song, pati na medley. Tune in the ring, batatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee para everybody happy, let's get a party. Bell FM, service station in Baguio, and no one else. A Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga namasahero, paboritos mga labasero. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM, mga bagong kanta.

0: Hey, who's the man? Ooh. Ogang station sa tanan. Ising di mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Kapoy na, sige gali mo. Pasin lang imong uto. Kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
3: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue. 106.7

0: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
1: Sunphone Plus Gold.
2: Shira, taga Bohol. Gahupong ang akong tiilog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Sunphone Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Sunphone Plus Gold.
1: Sunphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sunphone Plus Gold.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong sulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon. 106.3

0: Boss.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, og daghang paguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TPP2-gain. Dapat dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
4: Yahoo! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man ang imong sikreto?
6: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop, Jude, para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang baligya dito?
6: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
5: Safe ba na ilang products?
6: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
5: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
6: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
7: Mag-Skin Shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!

0: Virginia.
1: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ang Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktora, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking hakbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga.
2: It's Annabelle on 106.3.

1:37 in the afternoon, that's Kindred Garden with Pangako. Kung unsa may gisaad nimo, imo ginang tumanon. Be it a small promise or something big, you have to try your best nga imuha nang i-fulfill. But then of course, if dili kaya, you also have to explain to the person. And even to yourself, sometimes we make promises para sa tong kaugalingon that we will take care of ourselves, we will follow the doctor's order, nya dili nato masunod. So ato dyan ang paningkamutan, especially if it's for our own good, nga matuman o gunsa niya gisaad nato para sa ato ang kaugalingon. Kaya kita raman po yung maka-benefit, Ana. And then, of course, as I said earlier, if you made promises with someone, you have to try your best. Nga imuhagin na siyang tumanon. Kaya isa daw na sa reflection sa tao. Ug kaya ba niya nga panindigan kung sa iyahang gihimong pangako. But sometimes, human as we are too weak to fulfill that promise. Or sometimes, we have so many mga second thoughts. Ug tumanon ba or dili. Pero, you know, you have to know the consequences. Imong istoryahan na imuhang partner, ha? O dili ni mo makaya nga mahatag ang imuhang mga saad. Especially ka ng mga importante nga mga saad. Kaya para less away. Huwag awayon manggali ka nga dili ni mo matuma na dawanta na lang po na. And then make it up the next time around. 1:39 already, Lea Salonga with The Journey. Only here on Bell FM.

0: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. O target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa Toluca bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan na gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog pun, o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: It's Annabelle on 106.3

0: Nation. Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas dos.
4: BBC.lit.lit. Balitan, balitan.
5: Mayong hapon mga kabagtingong kabalkadas, anayan ang daklit balita alas dos. Nikabat sa 828 ka mga voluntaryo gikan sa nagkalain-laing sektor sa Zamboanga Peninsula ang nisalmot sa simultaneous drill plugging drive nga gipangunahan sa DNR 9 isip kabahin sa pagsaulog sa World Environment Day 2026 kagahapon. Atol sa kalihukan, nakakolekta og 698 ka kilo nga mga basura gikan sa mga dalan, baybayon og pampublikong lugar sa tibuok rehiyon. Tumong sa maong inisyatiba nga mapaligon ang environment awareness, responsableng pagdumala sa basura o pag-amuma sa kinaiyahan pinaagi sa aktibong partisipasyon sa komunidad. Inyo nabati ang daklit balita alas dos. Ako si Bagting 27 Daryl Ikataya ay sa Bell FM o Radyo Bagting.
4: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
3: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
4: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
3: Talagang, ano, maganda yung, ano, yung kinalabasan ng, ano, ng rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-uming. Nakakatulong siya doon sa pagdumi natin, talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: This song is brought to you by Virginia Hotdog. Basta hotdog, Virginia!

0: 106.3 Bell FM.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
2: Sa matagpalit ni Dios sa
0: Target Line
2: Product Package o sa kabattle sa
0: Target Line
2: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
0: Target Line
2: Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ako si Jubilin. Maako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
5: Ngayong Hunyo, ating ipinagdiriwang ang Scoliosis Awareness Month. Alam niyo ba na ang scoliosis ay isang kondisyon kung saan ang spine or gulugod ay may hindi normal na pagkurba. Maaari itong magsimula habang bata pa at lumala kung hindi agad maaagapan. Kaya mahalaga ang regular na check-up at tamang kaalaman tungkol sa scoliosis. Ang simpleng pagpapasuri ay makakatulong upang mapagaan at mabigyan ng tamang lunas ang kondisyon. Huwag matakot magpakonsulta. Early detection saves lives and improve quality of life. Para sa iba pang detalye, bumisita sa pinakamalapit na health center or healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.3

0: ikaw ba at tunay mayoma? Hypertension, glaucoma, menopausal syndromes, o kung unsa pa man ang imong balatian, dili ka na magproblema. Kay aduna na tay saktong nga proteksyon ug pangontra batok sa mga nagkalain-lain nga sakit. Sunfon Plus Cold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfon Plus Cold, gihimo gikan sa purong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay ug spirulina. Sunfon Plus Cold. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
1: Welcome na usab sa atong programa. Giyasama ayong panglawas. Hatod ka nato sa Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang epektibo nga kombinasyon para malikayan ang daghang sakit sama sa problema sa aray. Kiniyo pagtaas ng blood pressure o mutamang kini para malikayan nga matubuan o bukol ang atong lawas. Santon Plus Gold o para sa epektibo nga kombinasyon ubani og Santon Plus Vitamin C, mapalit na sa tanan nga mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Og labi na gyud sa mga nautana kung saan paginom sa Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang tama nga paginom usa ka kapsula katulo sa usa ka adlaw, 30 minutos pagkahuman mo kaon. Ganyan na po nakauban, makikisunan ang isa sa certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry, i-naturopathy Dr. June Alquizar, para maghatod na po kaninyo og mga impormasyon kung unsaon nato paglikay sa daghang mga sakit o unsa ka epektibo ang Santon Plus Gold. O labi na yun makikisunan sa mga hilig dira mag-inom og kape. Og tungod sa pagkape, lisod nagkatulog, nya kusog na kay mubuto ang dughan. Kung ako sa inyo ha, ilisdan ako na akong kape og healthy nga kape. Ang kape nga puno sa mga nutrients, vitamins og antioxidants, Santon Plus Coffee Mix. Mapalit na pod sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Labi na gyud makigsunan atong pagahisgutan karon kining study nga napublish sa Journal of Science and Food and Agriculture. Giapilan kini sa 52 adult nga nagkaedad og 30 city hangtod 61 nga adunay taas nga cholesterol. Og matod pa sa pagtuon, ang mga adult ipainom og 1 gram nga spirulina taga-adlaw within 12 weeks. Unya sila gipa fasting blood samples sukad pagsugod o pagkahuman sa study. O matud pa sa pagtuon, pagkahuman sa 12 weeks nga pagpainom o spirulina o nahuman ang experiment mga kaigsunan o ang resulta, ang average level sa triglyceride o cholesterol, especially ang LDL cholesterol, nimubo mga kaigsunan after 12 weeks sa study. O kini napublish sa Journal of the Science of Food and Agriculture. Mao kini ang hinungdan mga kaigsunan ngano ang spirulina gidugang nato sa Santon Plus Gold tungod kay kini makatamang mupamubo sa mga barabara o mutanggal sa mga barabara sa agianan sa atong dugo nga mao hinungdan sa sakit sa kasing-kasing o pagtaas sa blood pressure. Muna sa makaigsunan nato diha nga taas na kayo og cholesterol og tungod sa pagtaas sa cholesterol, hanap na ang mata, ha? Nitaas na ang blood pressure, sulayi ang Santon Plus Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Labi na yun makaigsuna, no? Dili lang kay ang spirulina. Makatabang sa makaigsuna na ito nga naay taas nga blood pressure tungod kay aduna pa kinigidugang nga garlic nga nakita sa pagtuon nga makatabang usab pamubuon ang cholesterol o pamubuon o panormalon ang blood pressure. Napagi ang palayang at abangan ka para malikayan ang diabetes o Santon para malikayan ang mga bukol nga mutubo sa atong lawas. Santon Plus Gold ang mas gipakusog o mas gipaepektibo, mapalit na sa tanang pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. O para sa epektibo nga kombinasyon, apili o Santon Vitamin C, ang Vitamin C nga gikan sa Santon Plus Gold. O sa pagpadayon sa atong programa, atos ang paminawan ang mga natabangan sa pag-inom o Santon Plus Gold.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Naa ko'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold, 106.2.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatuganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: BBC Daklit Balitang.
7: Mayong hapon mga kabagting o kabalkada, sanayan ang Daklit Balita Las Tres. Alayon sa pagsaulog sa Migrant Workers Day 2026, 277 ka mga OFW sa ilang mga dependents ang nakadawat og reintegration, welfare og livelihood assistance gikan sa Department of Migrant Workers kon DMW Regional Office 9. Lakip sa mga benepisyaryo ang 131 nga nakadawat og suporta ubos sa Enhanced Livelihood Program for OFW's reintegration kon L4. Ang 122 nga nakabenepisyo sa Action Fund o 24 ka-returning OFW's educators nga nakadawat og teaching kits pinaagi sa SPEMS program. Gipahigayon usab ang Financial Awareness Seminar, Small Business Management Training, Anti-Illegal Recruitment Campaign o Mental Health Awareness Seminar aron mapaligon ang kaayuhan o reintegrasyon sa mga OFW's sa ilang pamilya. Inyo nabati ang Daklit Balita Las Tres. Ako si Bagting 27, Daryl Ikat, aya ay sa Bell FM o Radyo Bagting.
6: BBC Daklit Balitang
8: 106.2 Uy na, may kanianag ka. Ali, mga onad ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
9: Nay, uy, unsa ang mugod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
8: Mao ba? Hangiun lang sa nato nak biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
9: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gyud daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw og dili ta kabayad nay.
8: Unsaon ka ni nato ba? Ay, pagdali gyud ka onak aron kuyugan ko nimo.
9: Nay, uy, na problema na ganita ilaan pagyud ko nimo. Asa man dayto nay?
8: Dili ta man laag, uy, adto tag FA pawn shop, ako ni iprinda akong kulintas og singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
10: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dalira makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: Adiri ko Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukat pa niya tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adiri ko Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente, sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adirico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
1: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
1: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga haplas herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gaba ka dawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check, check this out.
1: Yo, what about check,
0: bro? Brand new track from Bell.
1: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sipuling mata sa bunta, gilip naman kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot at sumao. Kami, pertigay yung kusuga. Imagine na ba just milk a watch na gasibya. So if you're around me, 106.3, dial sa frequency para ikaw happy every day. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, batatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, service station in Baguio. No one else. Abang niya broadcasting company. Paboritos mga lamas sa Europa, paboritos mga lamas sa Europa. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahe mo, Bell FM. Mga bagong kanta, ipatukoy.

0: Atikuya Upa, pa 106.3 is the place to be.
1: Oh, yeah.
0: Kung ikaw magproblema, belep ang paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Di kan pasdaruhan, diretso stubaan. Di kan pasaspilahan, tapok sa higalaan. Di kan punsa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asa pa mo.

0: break it down.
1: Horas a las 3:30.
2: 106.7
3: FM. Said Health Report.
4: Health Report.
5: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. Sugar nga, nakainom lang ko aning Sid Panyawan coffee mix. Wala ko kabutag-us kabulan. Pa, sugar ko kusog. 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin. Sid Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
6: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man imong sikreto?
7: I see sa. Dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
6: Skin Shop? Asa man adapit?
7: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Pajares, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
6: Unsa man ilang baligya didto?
7: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
6: Safe ba na ilang products?
7: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
6: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
7: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
8: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!
6: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo-enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo-enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.

0: 106.5 Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka, ugbugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
1: Na magisilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na ihakunggi pa inom sa capsule na. Pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
2: Wow.
1: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Ikaw ba ato nagihambin nga baratian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision Lex, daghan ang natabangan.
5: Dili ako mata, sir. Dili ko pagkaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
4: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw ug gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health. Santol Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix kamo.
4: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, buno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din hi kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
1: unya naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Nation.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
2: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
3: Number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
4: Oras, alas 4.
5: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
6: BBC Daklit Balitang.
5: Kabagdag kibalkada, anyana ang BBC Daklit Balita, alas 4. Gipahibalo na Department of Agriculture spokesperson Arnel De Mesa nga nagahina ang ahensya og duga nga 25 million pesos nga pundo alang sa fuel subsidies sa mga mag-uuma sa tibok na sulga. Sigur sa opisyal, kinidugang nga pa sa 150 million pesos nga pundo nga una nang gipagawa sa Department of Budget and Management alang sa mga mag-uuma ug mananagata. Gilauman nga sugda na sa DBM karong bulan na ang pagproseso sa pagpagawas o pag-apod-apod sa mong ayuda pinaagi sa DA. Samtang importante nga mapadali matutpa ang paghatag sa subsidy tungod kay daghang mag-uuma ang naggamit na og mga makinarya alang sa maabot nga cropping season. BBC Daklit Balita, alas 4, ako si Bagting 17 Florence sa FEMA, maayong hapon.
6: BBC Daklit Balita.
7: 106.2 Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa Memo Smart Syrup. Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makataon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas haitang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Ang sarap.

0: 106.7.
1: Said Health Report. Health Report.
2: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. Sugar nga, nakainom ako aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kabitag o skabulan. Pa, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Ana
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Luzon Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Cellphone Plus Gold.
8: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Cellphone Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, o isa sa gabi. O sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Cellphone Plus Gold. Barato kang epektibo.
7: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
9: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
10: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Ay, mga 83 na ito.
11: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
10: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
11: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
10: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti, at magaling na akong tumulog.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: 106.7

0: Gigug mani mo siya, palitin na. Ang Target Line Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line product package, usa ka battle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line power scent liniment oil, regular ka ng dayon, gabaka dawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: 106.2 Yeah. Check this out.
2: You wanna rock check,
1: bro? Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa bunta, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pretty kayong kusuga. Imagine na ba just milkawats na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy every day. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the re, batangin ko lang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Belle FM, the strongest station in Baguette, and no one else. At Baguette Broadcasting Company, paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Belle FM, mga bagong kanta, ipatang.

0: Kuya Upa, pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, bilep ang paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Di kan pasdaruhan, diretso stubaan. Di kan pasaspilahan, tapok sa higalaan. Di kan put sa trabaho, largo na yun sa resto. Bisag asapan mo, mag-auban ka. Ninyo BLFM, inyong radyo, magbuto-buto. Got it all for you, sweet sounds. Mabu, rap type for my bro. Hip-hop for my yo, all the songs. That's it, that's it. Now tell ooh me who's the man, ooh, ogang station sa tanan. Isingit pa nga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM.
1: Break it down.
2: Oras, alas 4:30.
3: 106.2 High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Niya, gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang ano na may basta kainom ko, di nagyan maglayan akong kabuhi.
3: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
6: Maribel Bentisay, sa akong kilid sa tutoy, na initurok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ningtuog gid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct food mo ani.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C. 106.2

0: 106.7 Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
1: Idagan ako sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
0: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.3

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sample Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akon bukol nawala. Salamat sa Sample Plus Gold para to kang epektibo.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Set Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
3: Kito kayo akong tiyan nga grabe ka to duwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Sed. Wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
2: Maayo gani kayo ni gamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.

Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, saban-saman, skin allergies, o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng diet.

0: yon. Gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: 106.2 Yeah. Check this out. Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot na sumao. Kami, pertigay yung kusuga. Imagine na ba just milk a watch na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in diri, matangig ulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, service station in Baguette and no one else. A Baguette yung broadcasting company. Paboritos mga naman sa Aero, paboritos mga labas sa Aero. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta.

problema, ati kuya upapa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, belepen paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Di kan pas daruhan, diretso stubaan. Di kan pas espilahan, tapok sa higalaan. Di kan put sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asapan mo,

0: Tell me who's the man. O gang station sa tanan. Ising it mga higala Bell FM na kita. Yo yo yo Bell FM. Break it down.
1: Oras alas 5 y media.
2: 106.2 Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
3: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
4: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
3: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
4: Sa may ibati mo, sakit mong hawak ka na?
3: Sakit akong hawak. Kukabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Sa ito
4: pa, murag magpangita na ka?
3: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung nindota. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
4: So karon gimintin na lang niyo?
3: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayo yung diferensya gito. Salamat.
2: Busa sa unsamang banatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
6: 106.2

Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gabakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

Pati kuya upa, pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, belep ang paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Gikan pas daruhan, diretso stubaan. Gikan pas espilahan, tapok sa higalaan. Gikan pun sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asapan mo.

0: 6:30.
1: 106.5 Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kon high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
2: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, nagdown akong high blood, kitaas akong dugo. Daghan ko mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bila-Bila Coffee. Kay dinhin ako nakita, nakatry ko palit dito sa pharmacia sa Butuan, diha ko nagsugod o ka baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gihapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa unang stable ang akong paggamit ginaning Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
1: Ang Paragis Bila-Bila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tamong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Manarap, my love. Mangutana ko nimo, mahal ko nimo, o dili?
4: Dili.
3: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
5: MN Production Center. Budalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika.
3: Nganong maoman kini ang akong kapalara? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Alam matibway ni kanan.
6: Paidigo! No. Bada.
3: Bati asa ni mong naong huilak. May oy, masaktan ko sa tadimo.
6: Isamot ka bati mong naong. Gamihilak ka ba, jigaw?
3: Gikan ka rin. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
6: Dugo! Dugo!
3: Silang ko!
7: Imo na ko checko. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
3: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Sige na lang!
7: Unsa?
3: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
8: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
3: O Takla, mauna'y tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
8: Jeko.

0: Bod o Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bod o Bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tiga pudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambing nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambing nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud dos pagto siya karon may nakayo
5: taas din sugar sa mga asawa sa
4: 11.7
5: karon
4: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
5: uning baba
4: baba na gikan mo ko diha
5: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tipaminaw.
4: Ang akong ikasulti sa kadto na gamit og bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Caniete.
5: Simong
4: bana Amado Caniete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Ay, hello, mga ikala, kumusta? Mayong adlaw na itong tanahanon, di anasad ang layang sumpay ng makalingaw tang sugilanon. Apan sa dili pa, asap sa asap, ang sweldo ayaw pirmi ha. Okay, kuno, share time mga ikala. Shout out nga to ni Father Roy Aspera, Ray Hurbuda, o yung mga ni Madam Wilma D. diha sa Bourbon, Cebu. Si Doktora Geneva Balaan diha sa Talisay, Cebu. Si Brother Jury Piscadero o si Jimar Cagnete Rusani. Salamat kayo. May pagpaminaw ninyo diha. Gikan ni PSI ang atong founder sa bangang sa ilong. May lain ko ni si Writer Director OG Kumpok Rakasa. O niya, lain sa natong shoutout diha nila diha sa Lamak Pinamungahan. Si Lando Aligyuho, si Erwin Lucero Nolas Shalungo, uingwa si Pauling Shalungo, si Naida Pangan, Barangay Captain Belin Katamisan, o si Gilbert Alidon Serna. Salamat kayo. May pagpaminaw ninyo diha. Gikan ni, kinsa mo ni kang Pedro Pungasi ni. Imo ni Dro? Naan lagi ko. Unya, umagang Rulan Marata diha sa Carbon Market. Uy! Kung si Virgilio Briones Diaz Candulawan, Talisay City. Si Jengs Kurt Cantuangco, Aluginsan, Cebu. Diha, magika ni Ricky Bangis Garing. Ang kinakusgan rin sa DYHP. Okay, bueno, panayon tayo mga ikala. Atong mainunuman nga dito yun gipapuyo si Tikla o Gian sa panimay ni Lalat sa kondisyon nga tanang buhaton dito sa bahay, buhaton ni Tikla. Uy! Unya sa laimbahan sa dito sa mansyon, gitanyaga ni Gerly Anthony o kasal si Don Arturo. Pero igo lang ang kinimik katawa kay lagi na naman sa day si Delilah sa iyang dughan. Kaya sa laimbahan sa perting kiligas atong bida nga si Jigo, kay lagi nakita niya sa takla. May pagbati kining dili masabot apan lami. Si Maria Picat usap pinibing maghandom sa iyang darling. Sabta sa laing bahin, gusto ni Bogart nga si Girly iyang paubanon. Ingunining ni Tabo. Niya din alisumpan din itong sugilanon. Anon, bunbon o bibingka.

0: kinahanglan ikaw mo'y mo-deliver sa butang sa illegal nga drugas.
1: Onsa? Masabit ko, ana.
0: Aw, listen mag ako. Ha? Listen kayo. Kay, di ka pantay ko. Murag ipanid ako sa mga tinugyan sa balaod.
1: Bogart.
0: Maong gusto kong ikaw. Aron way duda ang mga parak. Aron way problema.
1: Bogart.

0: Nalubong na gud ang pinangga kong isuon. Siya Maria Makiling.
1: Ate Maria Bigat!
0: And si Kwakang.
1: Kita lang duha din is menteryo.
0: Mauna yung si Kwakang. Pamangkin ko.
1: May nagkas inyo, ante, sa Sugbo.
0: Oo, yung si Kwakang. Pero gusto kong mupalit una og mga delikasis din sa Iligan. Aron doon ay sinugatan kong madaha para sa imong igagaw nga gwapo sa Sugbo.
1: Gwapo liwat na ko!
0: Oo, yung si Kwakang.
1: Tana, ante, uban lang di ka.
0: Sige, tana.

0: Kepisi ba ini dekita? Ari ko agi sedan kay dasok kay mga tao.
1: Timing kay nga dunay sil, auntie. Manan dasok kay mga tao.
0: Ay, maobadi ay.
1: Ayaw kumpiyansa, auntie, ha? Busy kayong kadalanan. Dagang nagsaoy-saoy, dagang mga tao, nagburdo-burdo, dagang sakyanan. Auntie, pagbantay! Maliksan ka!
2: Gidaman ko. Dautang damgo. Gidamgo ko ang akong dilayla. Ug bay dautang nahitabo niya. Uy. Lang gamay na karang naas bintana.
3: Ta. Adik.
2: Uy. Nagyaw-yaw og numero una mipalayo.

0: Nano ka ba, digaw? Magulanon man.
1: Di mo mawar kong nanay marepekat, bay?
0: Bitaw, bay? Pinakaadlaw nang wa mauli si Nanay Maria Pikat ni mo.
1: Madugay pa katos Nanay Maria Pikat dito sa Mindanao, bay?
0: Nambot lang. Dugay ba ka to? Ay, buti na ibugikagulaan di ay. Uy, naman na nanugtog sa pultahan, bay, jigaw?
1: Si Nanay Maria Pikat na ligoy siguro rin, bay?
0: Ang kanya kiablihan ako pultahan, bay, jigaw.
1: Kinsa bay?
0: Ikaw?
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik o palit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tanarawan ko andong, kanina yun akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsule.
4: Ikapila man mo si Imnon?
5: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
5: Dili ko kalakaw oy. Tanawra ko nang kuan sa kung sa kuan oy diabetes. Kani ho, Pur nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na. Hantod garon. E parang way problema.
4: Haplas nagagamit ka haplas sa nay?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis nagamit ko. Susi madagsaan.
4: Tagaasa.
5: Tan upper limatok.
4: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na yun, nga naminaw kagun.
5: Dapito na ako sila nga mamalit sila para maulian sila anong produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila. Aron kitang tanan, healthy. Anytime, all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag migamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihaplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
6: Usay mong kasinatian sir?
7: Patinood lang yon ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank messenger ko. Biyahe ko mati ito Tagum. Kadaadlaw gyud na sa panahon nga ulan init masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ning ula ito musugatan, biyay mati ito Tagum. Pag uli na ko sa balay, muna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bilabila, kaloy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph, nag-awag-usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
7: Sa bilabila haplas yun, kay muna makahatag katong mag-uuma, nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo, haplas yun sa bilabila. Barato ra. Haplas bilabila. Tinood yun. Ako nasinati na ako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas. Bilabila yun. Nga haplas yun. Bilabila. Na ako sa Ginguna, purok sumikap dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga, Dodong.
3: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
9: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
8: Programa hatod ganato sa GFMQ Marketing. Maghatag ganato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tungod kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminaon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
10: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to, sa Mati City. Actually, dugay-dugay na ako nagtumarani, kaya ako hypertensive person man ko, high blood ko. Sa diyang nakainom ko na ng bilabila for how many months na, ang dugo na ko bisag na ako'y maintenance, na yung panahon nga po nga mutasi ang level. Pero sa diyang nga nag-maintain ko ng Paragis Bilabila Herbal Capsule, sa pagkakaroon, wala na yung pulpitisyon, bagsak na akong blood pressure na nag-maintain siya. Nagigig ko na wala ko mabati nagkaluya.
4: Sa haplas yan, sa...
10: Dere ko sa liniment oil, ka ang giganahan ko sa Paragis Bilabila Liniment Oil kay pati ganyan itong mga kuwan ako katul-katul na igukog buni.

0: na naranasan gina ko na wala ni ingo nga unsa nga kuan God's gift siguro ni nga klase ang manufacturer ani nga gigiyahan ko ni sa Ginoo. Okay kayo gid nga mauban mga herbal.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
2: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
3: Dili!
4: Kinsa lagi, bay?
3: Kwan, dili si Nanay Maria pikat ni mo, bay?
4: Kinsa man?
3: Kartero! Og may suwat alang ni mo, bay, jigaw!
4: Unsa?
3: O, bay, suwat gikan sa Mindanao?
4: Kang Nanay Maria pikat siguro kini?
3: Dugilig isang miuli din, eh, bay, no?
4: Sigbalik, yoy. Busy siguro to dito. Masahaw ko na yun, bay. Masahaw ko ni suwat.
3: Sige, masahaw, bay, jigaw. Kay maminaw ko.
4: Igagaw kong gwapo, puirabuyag, nga jigo.
3: Uy, gikan manas, ibong igagaw.
4: Gikan ng insik wakang?
3: Kuya, wago nga, nanagod.
4: Ang anak ni Anhing Tia Maria Makiling. Padaw yun, kus magbasa, bay. Kaminaw lang gini, ay ligisig lang as.
3: Oh, sige, sige.
4: Gisuwat ko kinig Lunes, aron maabot niya pagka Martes. Ug mabasa ni mo pagka Merkules, ug masayod ka pagka Huybes. Nga naligsan ug kariton ang imong Nanay Maria pikat niadtong Birnes. Na ospital pagka Sabado ug namatay pagka Domingo.
3: Unsa? Patay na! Ang imong Nanay Maria pikat?
4: Dili kini tunood.
3: Dawata na lang ang kamatuuran, bay, jigaw. Kapatay na ang imong Nanay Maria pikat?
4: Sus, pagkadimalas akong Nanay Maria pikat. Way dungog ang kamatayon. Naligsan ng skariton, niya namatay.
3: Eh, yan, bitonin mo kasi yan, eh. Maria Makiling. Naligsan ba itong tartanilya, patay, Sam?
4: Di ni Mahimo. Dili ni tinuod. Dili tinuod, dili.
3: Bay! Bay, Jiko, bay! Ala, misirin kong palayo ako, amigo. Sundan ako siya. Pero, ala, naglungag para ba ko? Bahala na. Pangun ko na lang, net. O, sundan ako akong amigo. Hindi alig maghikog na to. Na? Dila na ikon, maghikog ang bida, patay ang bida, o kung mamatay ang bida, matapos na yun eh, sugilan nuna. Adi ni Mahimo, apason akos, bay jiko!

0: Ni ata girly.
1: Kalayo sa atong gibiyahe. Mag-unsa man ta din ni.
2: Oh. Matana na yan.
0: Kukoy, nganong problema gihapon ang Pilipinas? Nga abunda man uta sa mga natural resources.
2: Abunda ba po ang mga kurakot nga politiko?
1: Hanggang sa ilong.
2: Dire sa Pilipinas, negosyante may tax, empleyado may tax, bisag savings may tax, pero tambay busog sa ayuda.
0: Hanggang
1: sa ilong.
2: Diyan mo ay.
0: Misirit, naglagaw ang kanahan.
1: Mag-unsa pa man ta din, he Bogart. Mingaw man kaayo.
0: Unay akong gusto, unay akong gipangita. Aron dili ta mabulyasos mga tinugyanos sa balaod.
1: Sige, anhi lang ko magpaabot sa motor.
0: Aha, Inki.
1: Onsay, Inki.
0: Nasayop ka.
1: Onsay.
0: Ikaw ang makikita nila sa sud anang abandonadong building. Naa ang buyer sa atong butang, nagpaabot ang diha.
1: Ako, Giyod.
0: Usa may magikadlokan. Ngamingaw ang kinadapita. Way parak.
1: ID.
0: Usay ID?
1: Ikaw di ay.
0: Ako may makamaw mo, tribe. Ako'y getaway vehicle. Kung dunay bulilyaso, sibat na yun ta.
1: Bogart.
3: Samtang nakaedad ang tawo, daghang balatian ang posibleng mahiaguman. Atong paminamon ng testimonya ni Miraflor Manaytay nga daghang balatian ang giagwanta hangtod na siya matabangan sa Paragis, Bilabila.
4: Ako ming station dili normal din nag-take off atong Kangustin na Bilabila. Paggamit na ko ato, nag-5 days na ako ming station tapos medyo half man kog mata, dili na gani siya sakit itusok sa adlaw. Naginuman pod ko atong kaping nga Paragis. Gamit po ko Bilabila Clement Owell. Ako mga anak, dagan manog mga katul-katul. Sa gaplas na ko atos, nag-ugagod siya, sir. Si Mera Flor Manaytay sa Gabuston, Davao Oriental.
3: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil? Dili ilang tambal sa mga pamaul og panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil. Tambal usap kini, alang sa sakit sa ngipon, pagbutang og bilabila sa gapas, og isuk-suk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto, butangi og Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo og makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, maski pakusgan pa, tungod gisagulan kini og daghang mga herbal ingredients sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I am number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 7.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: 106.3 Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E.
5: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
7: Nationwide.
8: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
9: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
8: Ang sikreto ng kutis na blooming,
9: pinagsama-sama sa iisang sabon.
8: Kojic para sa minaw,
9: gluta para sa kinta,
8: papaya para sa kinis,
9: at carrot para sa healthy glow.
8: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
9: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
8: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.
9: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya.
8: Kaya ano pang hinihintay nyo?
9: Bili na!
5: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
10: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
5: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
10: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
5: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
10: magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat,
5: malusog at iba pang aspeto ng kalusugan.
10: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
5: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
10: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
5: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
10: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
11: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
12: Nationwide.
11: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
12: Sa buong Pilipinas.
11: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
12: Testimonya,
11: patotoo,
12: karanasan,
11: maging mga katanungan
12: sa pag-iinom at paggamit
11: ng Rice Herbal Products.
12: Ito na ang inyong lingkod
11: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
12: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account. Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli. Sa ating po naman paladudunan. At dyan sa atin, ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa mga kaibigan, ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan sa ating po namang programa. 0969-226-9623 ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito ngayon sa ating po namang palatuntunan. Itawag na po ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang numero 0969-226-9623. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan ngayon na dito po naman sa ating palatuntunan.

Itawag na po ninyo ang inyo po namang mga kwento sa ating po namang palado doon ang 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na. Siyempre pa mga kaibigan, available na po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar. Pwede nyo na pong simulan ang pag-iinom po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Hello po. Magandang kalusugan po. Hello? Hello po. Magandang kalusugan po. Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan.

0: Tawag po kayo mga kaibigan sa ating naman numero 0969-226-9623 yung ating naman numero. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello?
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Magandang kalusugan po, kay Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Ano po? Elvin po, ng Wongpong, Marinduque.
0: Elvin. Tama po?
1: Elvin po.
0: Opo, dati Elvin, taga Marinduque.
1: Opo.
0: Okay, ilang taon na po si Tate Elvin?
1: Ay, ako po ay 54 na.
0: 54. Umiinom na po ng rice coffee, Tate Elvin?
1: Matagal na po.
0: Matagal na. Okay po. Ano po yung nagutok sa inyo, Tate Elvin, para magsimulang uminom ng ating rice coffee po?
1: Ay, nadidinig ko sa programa man din na maganda yung rice coffee ay.
0: Salamat po. Yung po mga testimonya ng ating mga kababayan, napapakinggan po ninyo. Opo, Tate Elvin, sa telepono ka po makinig. Huwag po sa radyo. Sa telepono.
1: Opo, opo.
0: Okay. Tate Elvin, naririnig niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan, kaya kayo po ay nagsimula rin na uminom ng ating rice coffee. Okay po. Tate Elvin, ano po yung mga nakita po ninyong pagbabago na nasabi po ninyo matagal na kayong uminom ng ating rice coffee? Ano po
1: maganda,
0: yung mga...
1: maganda po. Dati pagka minsan ako po hindi nakakatulog ng maayos ay kuhan. Pag ako pinainom ng rice coffee ay kuhan. Ako ay nakakatulog ng maayos.
0: Mm-hmm.
1: Yung pagdumi, maayos din.
0: Maayos din yung pagbabawas, tama?
1: Oo. Okay.
0: Ibig po sabihin po, Tatay Elvin, eh, malaki na po yung naitulong sa inyo ng araw-araw na pag-inom ng ating rice coffee. Maraming salamat po sa inyo.
1: Opo.
0: At tuloy-tuloy pa rin po ba hanggang ngayon yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, Tatay?
1: At tuloy-tuloy po.
0: Maraming salamat po, Tatay Elvin. At sino-sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Pag minsan po ay nainom din yung aking kasama.
0: Apo, yung mga
1: aking mga apo.
0: Yeah, yung mga apo po ninyo.
1: Mm.
0: Very good po, Tatay. Tatay Elvin, saan po kayo nabili? Diyan sa Marinduque.
1: Ay, this is Santa Cruz po. Minsan ay napadala lang po ako pagka, sa mga, kasi po kais na kami ay.
0: Tama.
1: Napadala lamang po ako pagka kami nagpapapunta rin sa bayan.
0: Very good. Kumbaga, nagagawan po ninyo ng paraan. Yan po yung sinasabi natin.
1: Oo, kahon-kahon o.
0: Yes. Pag may pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Tama?
1: Mm-hmm.
0: Tama po yun. So, Tatay Elvin, maraming salamat. Meron na po ba kayong mga nakwentuhan din ng ating rice coffee?
1: Marami na pong nagamit din eh. Di kailangan, hindi lamang po, kumbaga sa kona, hindi lamang po sila pala tawag ng mga
0: ano. Sabihin nyo na tumawag. Sabihin nyo, Tate Elvin, na tumawag din para marinig din po natin yung boses nila at saka yung mga testimonya po nila.
1: Opo.
0: Sabihin nyo po
1: na ay, tumawag. Wala po, meron na po kaya rin si Santa Cruz Marinduque ng ano, yung sabon natin.
0: Santa Cruz Marinduque. Wait lang po, Tate Elvin. Titingnan po natin sa ating listahan. Saan tayo pwedeng makabili na ng ating po namang rice coffee dyan sa Santa Cruz Marinduque. Wait lang po, Tate Elvin, ha? Santa Cruz. Tate Elvin, nung narinig niyo po ba yung ating rice coffee, agad-agad po kayong bumili o meron pong meron din pong pagdududa?
1: Kumbaga po ay sinubukan ko naman po. Sabi nga yung iba yung maganda, sinubukan ko po. Maganda po nga ni.
0: Talaga, opo. Maraming salamat. Tatay Elvin, dyan po sa Marinduque, sa mga butika po, mga pharmacy, mga drugstores, pakitanong po, Tatay Elvin, dahil ang alam ko po, meron na po dyan ang ating sabon. Tsaka nung ating po namang 25-in-1. Kung sakali po, Tatay Elvin, ganito, kapag nalibot nyo po dyan, nagtanong-tanong kayo at wala pa po ng ating sabon at ng ating 25-in-1. Kasi Tate Elvin, pati po yung ating 25-in-1, napakainam din po noon, lalong-lalo na dun sa mga... Opo, lalong-lalo na po doon sa mga mahihilig po sa mga matatapang na kape. Ito po kasi ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Eh, tinagurian po itong strong and healthy. So, sabi nga natin, lalo na yung mga mahihilig po naman sa matatapang na kape, yung talagang mga palakape, eh, mainam po na matikman po ninyo. Ito pong ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sakali pong malibot nyo na po dyan, Dati Elvin, sa lahat ng mga butika dyan sa inyo, at wala pa po ng ating sabon at wala pa po ng ating 25-in-1, tawagin nyo po ako muli at babanggitin po natin sa ating mga deliveries nang sa gayon ay madalhan po dyan sa inyo.
1: Ay, opo, sige po.
0: Meron po dyan kay Frederick Pielago sa Marinduque.
1: Ah, sa ano, sa ano yun, radyo natin yun, pagkag ganun.
0: Ah, sa radyo. Tanong po kayo doon kung meron po, meron pa po siyang stock ng atin po namang mga produkto, tatay. Kung sakali pong wala, tawagan niyo po kami muli. Okay, para masabihan natin yung ating mga deliveries na malagyan po dyan sa inyo. Marami naman po siguro mga butika dyan.
1: Marami naman po mga grocery, nasa mga grocery store ng Palos ay may mga tinda po nga nyo ng Rice Coffee. Kaso nga nyo ay madalang ako mapauwi, kaya hindi ko pa po na-try yung pagpabili ng sabon na yun.
0: Okay po, sige po. Basta balitaan niyo po ako, Tatay Elvin, ha, kapag meron o wala. Basta balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli, Tatay.
1: Opo, opo.
0: Salamat, Tatay Elvin. Mabuhay po kayo. God bless po.
1: Oo, sige po. Sige po.
0: Mag-iingat po lagi. Salamat po, Tatay. Salamat.
1: Opo, kayo rin po.
0: Thank you. Thank you very much po, Tatay. Maraming salamat. God bless. Thank you. Ang kaibigan si Tatay Elvin ng Marinduque ng Santa Cruz. Marinduque po, mga kaibigan. Hello po naman sa lahat ng mga taga Marinduque. Uy nga pala, dumadami po. Mas lalong dumadami yung mga tagapakinig natin at yung mga gumagamit po naman ng ating Rice Coffee. Diyan po sa Masbate. Thank you very much po sa inyo. Napakarami po nagtitext, nagpapatunay ng kagalingan ng ating Rice Coffee. Sabi nila, hindi lang makatawag. I-text nyo po kami at kami po yung tatawag sa inyo. Kaya lang kapag natawag kami, out of coverage, mahina po siguro yung signal dyan. Pero napakarami na po nagtitext. Maraming salamat po naman. At yung mga gumagamit po naman ng ating Rice Coffee dyan po sa Masbate. Ganon din po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Napakarami na po ng mga kababayan po natin dyan sa Masbate ang gumagamit po naman ito. Ang sa akin lang po, kung halimbawa po, isa po kayo doon sa mga napakarami na pong gumagamit ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Tsaka yung ating sabon dyan po sa Masbate. Tawag po kayo at gusto po naming marinig ang mga tinig po ninyo. Yung mga taga Masbate, maraming salamat. Nako, overwhelming po naman at lalong dumadami ang ating po naman mga kababayang gumagamit na po ng ating Rice Coffee dyan po naman sa Masbate. Lahat po ng produkto po natin, thank you! Nakakatuwa lang at taba ng puso, mga kaibigan, dahil dyan po sa Masbate, lalo pong dumarami ang ating po naman mga kababayang natutulungan na po ng ating Rice Coffee. Maraming salamat, Masbate! Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila? Ano pong pangalan?
2: Josephine.
0: Josephine. Okay, taga saan po si Nanay Josephine?
2: Sa Argao po. Wala Rice Coffee dito sa Argao.
0: Saan po?
2: Sa Argao.
0: Siargao. Tama po ba?
2: Hello po.
0: Hello po. Ano pong lugar ninyo?
2: Ha?
0: Ano pong lugar?
2: Argao po. Bugo. Bugo Argao.
0: Argao.
2: Opo. Wala Rice Coffee. Rice Coffee dito.
0: Ano pong probinsya po ninyo?
2: Wala Sitio. Sitio. Probinsya.
0: Ano pong probinsya? Ano pong probinsya po ninyo?
2: Palahan. Bugo.
0: Bugo?
2: Ano?
0: Ano pong probinsya? Anong lalawigan? Anong rehiyon? Ano pong rehiyon?
2: Rehiyon?
0: Rehiyon.
2: Katoliko.
0: Ha?
2: Katoliko.
0: Hindi po rehiyon. Rehiyon. Region.
2: Ah, region. Region. Argao. Argao.
0: Albay.
2: Argao. Argao.
0: Argao. Saan po yung Argao?
2: Argao. Bugo Argao. Bugo Argao.
0: Bugo Argao. Ah.
2: Oo. Oh.
0: Kompleto pong address. Kompletong address. Bugo Argao.
2: Ay, Bugo Argao po ya.
0: Cebu. Visayas.
2: Oo. Oh. Oh, Cebu. Bugo Argao, Cebu, kuya.
0: Ah, Cebu.
2: Cebu. Cebu. Ay, wala. Siya, tawag, kuya, wala. Hindi ko, meron mo. Meron ko, sa palang, ang dalon.
0: Cebu. Cebu po kayo, Cebu.
2: Cebu province. Bugo Argao, Cebu.
0: Ah, Cebu. Okay po. Ah, diyan po sa Cebu, nanay. Wait lang po, nanay, ha. At titingnan po natin dito sa ating listahan. Nalibot nyo na po ba yung mga butika dyan sa inyo?
2: Wala, wala. Kasi, ko, nakitanak, wala, man.
0: Ang meron po nanay sa Cebu City, Liloan, Toledo City, Talisay, Tuburan, Tabuelan, Mandawi City, Naga City, San Remedyo.
2: Ano ako, Cebu City, Raduay.
0: O, Cebu City po nanay, sa Cebu City meron Diding's Pharmacy, Southern Pharmacy, Universe Pharmacy, New Sacred Pharmacy, Cebu Queens Pharmacy. Sa Cebu City po yan, nanay.
2: Ah, pero wala din sa Argao, kuya. Ba't wala din sa Argao, kuya?
0: Malayo po ba yung Cebu City sa inyo?
2: Wala, Cebu City, Argao. Town, wala yung town.
0: Oh, town ng Cebu.
2: Oh, lungsod, wala yung kuya, lungsod.
0: Okay po. Malayo kayo sa Cebu City?
2: Malayo po. Dalawang oras yung biyahe.
0: Ah, dalawang oras yung biyahe. Sige po, nanay. Nalibot nyo na po. Nalibot nyo na po ba yung mga butika diyan? Nakapagtanong-tanong na po kayo?
2: Oh, di po natin tanong.
0: Okay po. Sige po. Hayaan po ninyo, nanay. At sasabihin ko po sa ating mga deliveries ng sagayon ay malagyan po diyan sa Argao, Bugo, Argao.

0: Oh, kuya, ano ang magtanong ko niya? Kuya, ka na nga sa pet, kung paano ka nang mag-ulit o kung buksa ko saan, pwede yun makuha na sa rest office?
1: Pwedeng-pwede po. Makakatulong po yung araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee. Marami na po tayong mga testimonya patungkol dyan. Ang natulungan po ng ating rice coffee, basta po tuloy-tuloy lang, araw-araw lang yung pag-iinom. Huwag niyong puputulin.
0: Ano po yun?
1: Ano po yun?
0: Bago kumain, kaunin ng rice coffee?
1: Kahit po anong oras, nanay, kumain na po kayo o di pa kayo kumakain, wala pong problema. Wala pong side effect, wala pong overdose yung ating rice coffee dahil herbal po yung produkto po natin.
0: Okay, kuya. Sige, kuya. Magtanong ko dito. Pero wala kuya ako ng kuhaan. Matanong niya sa Bugo Algao, sa town, sa Algao.
1: Sige po, nanay. At sasabihin po natin sa ating mga deliveries nang sa gayon ay malagyan, okay, malagyan po dyan sa inyo okay mismo.
0: Kasi sabihin niya po, dahil maraming nag-anak dito eh.
1: Opo. Ipagtanong-tanong po ninyo, nanay, ha? Kapag... diyan po sa inyo, dahil ang alam ko po kasi meron na, pero talagang kung halimbawa nalibot nyo na yung mga butika dyan sa inyo at wala pa rin talaga ng ating rice coffee, tawagan nyo po ako muli at sasabihin ko na po ito sa ating po naman mga deliveries.
0: Paano po yan? Nakawag po mo. Muli, ito ako. Paano mo dahil yan? Naman na.
1: Ano po yan?
0: Bakit mag-tinawag mo kaya kasi nag-ring na isang beses mag-mati agad.
1: Okay po. Baka po nalusutan kayo ng ibang mga taga-tawag po sa atin. Marami po kasi. Pasensya na po. Pero at least ngayon, nagkausap na po tayo.
0: Eto po yan. Kaya nga, sabi-sabi akong bota, sabi niya na mag-ring na isang beses tapos maalo, ma-off agad.
1: Opo, sige po. Anyway, nanay, ngayon eh nakapag-usap na tayo. Ganun na lang po muna, nanay. Salamat po. Ganun na lang po muna.
0: Sige po, lagyan na lang sa taon, sa lungsod sa Aldao.
1: Opo, tapos balitaan niyo po ako pag meron na, ha?
0: O, sige po, balitaan kita.
1: Salamat, salamat po, nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po, nanay. Salamat.
0: Oh, God bless po, kayo. Sige po, bye-bye.
1: Nanay, nakakita na kayo ng rice coffee?
0: Wala.
1: Nakakita na po kayo ng rice coffee, hindi pa?
0: Ano, hindi pa po kasi nagmatikiman ako sa ano, radyo niya.
1: Opo.
0: Ito yung mga testimonya sa mga tao.
1: Opo. Ilang taon na po ikaw, Nanay Josephine?
0: 57 ko na.
1: 57, okay. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, nanay, dapat tama yung produkto nga hanapin po ninyo para hindi magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo.
0: Ganun ba? Marami ba yung produkto?
1: Baka po kasi may mga susulputan na iba. Basta po tama yung produkto. Dapat po kulay gintong dilaw na karton.
0: Kulay gintong dilaw.
1: Gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, nanay, R-I-S-E.
0: Igol.
1: Apo, R-I-S po, nanay. S, kasi hindi po ito bigas.
0: Kuya.
1: Apo.
0: Magkano kuya ng isang sachet?
1: Yes po, ang isang box, may laman po ng 10 sachet. Ang presyo po niyan ay nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box.
0: 180.
1: Ang spelling po, okay. R-I-S-E.
0: Opo, kuya. Okay, tapos kuya, kung wala, magtitik ako sa inyo.
1: Okay po. Tawagan niyo po ako muli. Parehong oras kapag kayo po ay nakabili or hindi ng ating rice coffee, nanay.
0: Anong oras kita tatawagan, kuya?
1: Ganitong oras po, nanay. Alas 12:30.
0: Ganitong oras. Sige, kuya. Tatawagan yes kita lang. Ganitong oras.
1: Yes po, nanay. Okay, maraming salamat. Maraming salamat. God bless.
0: God bless po,
1: sige, bye-bye. Opo, mag-iingat po kayo, bye-bye. All the way from Bugo, Argao, Cebu. Si Nanay Josephine, 57 years old, mga kaibigan talaga. Hindi ko nga alam kung bakit nagkaintindihan kami dun sa pag-uusap niya, Bisaya eh. Marunong na pala ako magbisaya ngayon. Nanay Josephine, mabuhay po kayo. Maraming salamat. Nako, talagang nakaka-overwhelming po yung naghahanap po ng ating rice coffee, mga kaibigan.

0: Isa pa mga kaibigan dyan sa Daet Camarines Norte, naku, napakarami na din po. Na halos ganyan po yung mga kababayan po natin dyan. Overwhelming din po mga kaibigan ang pagbili po nila ng ating po ng mga rice coffee. At marami na rin po ang natutulungan dyan po sa Camarines Norte, katulad po ng Masbate. Kaya po maraming salamat. At dyan din po sa Catanduanes, ganun din po mga kaibigan, maraming salamat. Lalo pong dumarami ang mga umiinom na ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Bakit po tayo natutuwa mga kaibigan? Dahil kumbaga nagiging health conscious po yung ating mga kababayan. At kumbaga nagkakaroon po ng kagalingan sa kanila po naman mga iniidang karamdaman sa tulong po ng ating Rice Coffee. Kaya po natutuwa po kami dahil nagiging malusog ang bawat isa po sa atin mga kaibigan. At dyan naman po talaga yung layunin po natin na ma-meet natin yung ating po namang layunin na bawat isang tahanan dapat po umiinom ng ating rice coffee. Maraming salamat po sa inyo. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Hanggang sa muli na magsasama-sama po natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
1: Ating pakinggan ang isang testimonya ng dating umiinom ng ordinaryong kape.
2: Maganda po yung product po. Yung bowel movement po, okay na ko. Ako po kasi mayroong hypertension. So far, magandang effect. Hindi po ako nag-take ng coffee dahil kapag nag-take ako ng coffee, any brand po, yung mga ordinaryong coffee po, hindi gusto ng chan ko po eh. Nung nasubukan ko po yung rice coffee, sabi ko yung magandang effect ko sa akin kasi hindi nagre-reklamo yung chan ko.
1: Simulan mo na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
3: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kimikal na maaaring magdulot ng cancer at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
5: The strongest. The strongest.
6: Oras, alas 7 in media.
7: 106.2. Si Nanay Sean Alpuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
8: Tay, tata ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
9: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa kong lawa. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, ang lawa. Ano naman kagin mo? Niya makasaka ko, makalagsan. Oh, bukid to roon eh. Gano'y ay.
8: Abutig sa kulian?
9: O kato ganing ama nga mo rin na.
8: Abutig sa
9: ganing.
8: Sundan?
9: Oo. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka ganing ko, maglisod
8: ko. Baka ka sa bukid, ikigod ka saka?
9: Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, pwede na ihaya.
8: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
9: Makakat-kat ko ba? Ay, maglapag ito at ang mga gulayon. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguwang naman kayo ka. Ay, salamat.
8: Sige pa ka nalimulay.
9: Sion.
8: Lido.
9: Alberto.
8: Pilay mo idad.
9: Anak ano, binta na ko.
7: Usa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
7: Paragis Bila-Bila.
1: Paragis Bila-Bila.

0: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems, ni Sandy sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumangkuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman ko yung bati. Nakahantog ka rin. Nagmintin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isa sinta na kapin sa buhay na biska.
3: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Eli Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niyang glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may. Basta kainom ko, di naging baglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. 106.3

0: 106.7.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagid po nabi. Dahil pagpag-abli, mauto siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
3: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa cellphone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
1: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. Ingon ana.
2: Paragis bila-bila.
1: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
2: Abila edad di mo ron, ma'am?
1: Ako 55 na.
0: Busa sa unsa mang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila,
4: paragis bila-bila,
3: paragis bila-bila.
5: Papaminog sa kamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric og chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man ang imong sikreto?
7: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
6: Skin Shop? Asa man adapit?
7: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Pajares, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
6: Unsa man ilang baligya didto?
7: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
6: Safe ba na ilang products?
7: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ang legit, tanang baligya.
6: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
7: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
8: Mag-skin shop na! Mugwa para ka, mu-income pa ka!
9: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City. O mamay mo usap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
10: PCC, taking the lead in providing quality education.
0: 106.2 L.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
12: The Secret of Health.
11: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90, or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kiningisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
13: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, iatake tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninom ko nini, bago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
14: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
12: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si Jenny. Basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energy ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot ka kay Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kulbaan kay di man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga bantian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jod ko.
12: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
11: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

Sa panahon karon na andan na, napirmigit tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: 106.2
1: FM. A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Horas a las 8 y media.
0: 106.2 FM.
4: Si Ann Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
5: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gisiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. Ingon ana.
6: Paragis bila-bila.
5: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
4: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila,
8: paragis bila-bila,
7: paragis bila-bila.
9: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
10: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
9: Skin Shop? Asa man adapit?
10: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Pajares, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
9: Unsa man ilang baligya didto?
10: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
9: Safe ba na ilang products?
10: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
9: Nindot lagi, murag kinahanglan nako na.
10: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
11: Mag-skin shop na, muwa para ka, mu-income pa ka. 106.2

0: 96.3. Uy na, may kanian na ka. Ali, mga anak ta.
1: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, may uy, kung saan ang mugod na kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiyon lang sa nato na biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, ganyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kain nato ba? Ay, pagdali diha kaonak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA pawn shop, ako ning iprinda akong kulintas ug singsing agihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Ngayong Hunyo ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.

0: Carlos.
1: Tanawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
2: Ni ana ang gamahanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target 106.3
3: rin naming binubola ang mga winning number kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO lottery draw procedures kaya makatitiyak ang lahat na bantay-bantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Bigwas with license number 98-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.

0: O katawanan, Sunmig Lytro, share sa kalami.
1: Ihatagan ni Carl ang bill.
2: Carl? Asa man si Carl?
0: Drink responsibly. Sunmig Lytro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly. 106.2.

It's already 6:31 in the morning. Ganin yung danan gabagding o gabalganas maing buntag. It just keeps getting... Welcome now, Sam. There is itong pagpanaguban sa programang Huni sa Gagahapon. Ngayon mabati alas 6:30 nga doon na sa alas 7:30 sa buntag. Usag ka oras nga tulumanon. Aron sa paghatag, ganin yung lingaw, kabagting, kabalkadas sa Masaadlong Domingo. Aba nag-iisang koy sa balat ng radyo. Ang yung koy sa Jay sa Kahanginan. Alas sige, ubanik, kunin nyo mga musikang kinaraan na panahon sa tuwang mga apuhan o dibagha sa inyong maginikanan nga idaran. Ayong buntag, mga sukinamong tigpaminaw sa kahanginan. 0938-207-7614. Ang atong text line number 0938-207-7614. O diba ka 0954-286-3758. Pwede send mo message. Pinagi sa akong official Facebook page. Ang... our Facebook account rather. Ang Koy sa J, KUYSJHAY, muna kong Facebook account. Alin itong online karon nga walay pantawag or pantext. Pero gusto nga mo timbaya good morning sa inyuhang maginikanan o diba ka sa inyong mga kauyaban. Ala sige, message lang na sa kuwang Facebook account. Ang Koy sa J, KUYSJHAY. Happy birthday sa mga nag-birthday! Happy anniversary sa mga nag-anniversary! Sa may pagsaulog ninyo karon, may pagsaulog mga pinangga na mundig paminaw! Inaot pa unta nga malipayon mo sa gihapon, no? Sa kanunay malipayon mo, ayon taon mo pag... Mayingontag pag padala sa mga problema, mga pinangga na mundig paminaw sa kahanginan, kaya lisod na kayo. Kung magpadala ta sa mga problema karong mga panahon na... It just keeps getting better. Sinugatag dalit lingaw ko sa alang ganinyong tanan karong buntaga dinis sa tuwang pagpanaguban. Alang ganinyong tanan na maayong buntaga mga pinangga namong tigpaminaw.

0: It's already 6:41 in the morning. Mapinangga naman tibabinaw sa kahanginan. Hello ganinyo sa to mga listeners and also mga viewers karon dere sa tuwang Facebook live. Sa programa ng Huni sa kagahapon. Good morning ganinyong tanan. Good morning ni Hanila ba Mangilin diya sa may Purukmangga, Pantad, San Pablo, Zamboanga del Sur. Good morning sa imuha dam. Kumustang kabuntagon karon? Hello sa inyo ha, kaoba sa mong pamilya. Quarter from the line. 698. Hello, good morning. Kasi ni Palihog.
1: Good morning, Kuya. Happy Sunday.
0: Hoy, good morning from the people of Tabina. Kumusta ang dagat karon sa Tabina? Linaw ba?
1: Linaw kayo, Kuya. Pero mabaw lang siya, Kuya. Ayaay man good.
0: Ay, ayaay di ay. O sige, mahalag ayaay. Importante yung uban kaya makatugsaw karong dagat.
1: Sige. Pero kaya ay kuya, dahil po nang aligo dari kuya, dahan mga dayo dari kuya.
0: Oh, mo gani lang ampay basta Domingo or Sabado magpadagat, dili sila magpabukid.
1: Overnight pa lang kuya, grabe na, grabe overnight dari kuya. Dahan gyud overnight dari jud kuya. Ambunan sa jeep na kada best jud kuya.
0: Oh, mo lagi ngon nga na-develop na magugtaman diha ang mao nga beach no, mo nang ginadugok og mga katawhan.
1: Maujud kuya, pinagi sa among gutan diri nga mayor. Proud kayo ni.
0: Maujud, pinagi ni Mayor Badr Malanco. Good morning, Mayor. Sige, go ahead sa mga mensahe.
1: Good morning sa tanan, no? Magpahuli lang ko sa akong mama Gaga, sa akong papa Jo, sa akong sister Jumi, sa akong mama Berto, o sa akong Princess Lian, o dira sa barangay Tungaw, ni Ate Banjing, ni Angko Lito, ni Ate Jessica, usada na minaw dire sa barangay Lumbia kuya. Ug sa lungsod sa Tabina, ilabi na gyud sa among mayor. Mayor Johanny Malaco. Pwede mo request kuya?
0: Sa request nimo.
1: Pwede duhaon ako kuya?
0: Kung makaya na to ga play.
1: Katong primero kuya, katong kabalo naman ka. Dun, ay kaduha kuya, katong ulahin na ang pagbasol.
0: Oh, nagbasol naman po ka?
1: Wala man kuya, bas kailangan. Ganahan lang kung anong sunatahak.
0: Sige, pabuta lang ha.
1: Sige kuya, salamat.
0: Okay, salamat sa pagtawag. From the people of Tabina, Zamboanga del Sur, good morning sa inyo ha. Next caller from the line, 835. Hello, see you. Good morning.
2: Hello kuya Chris D, good morning.
0: Yes, good morning also. Kisa niya itong second caller from the line.
2: Dito may magsaysay, Miss
0: Ok. Miss Ok?
2: Magsaysay, Misamit, Oriental.
0: Oriental. Ano ako, Miss Ok. Sige, go ahead sa mga mensahe.
2: Unang-una, dahil sa'yo mo, Kuya Chris D. Happy Sunday. And then, greet lang dahil ko sa mga friend ako sa on-air. Sila Maika Andalis, sila Gabriela Gab, and then si Francis Palalon. Si Annalyn Dalinaw, and then Ate Marlene Aquino. Kuya Chris D, unsay available nga sa Kuya Chris D.
0: Mga kinaraan nga mga musikang Binisaya or pwede Tagalog or English later mga sa 7 ma-play na to.
2: Kuanday Kuya Christy ka nang naminit sa tuba sa gugma by
0: Pierre. Palihog ko repeat sa mohang request title.
2: Kuara kan Kuya Christy ka nang mabugnaw ang lasang na lang.
0: Mabugnaw ang lasang na lang. Sige, pabuta lang ha.
2: Okay, pwede duha Kuya Christy.
0: Double check na to sa ikaduha.
2: Kuhan Kuya Chris, nabubuhay ako ng dahil sa'yo, i-different green na.
0: Sige, double check na to yung mohang nabubuhay ako ng dahil sa'yo. Okay, salamat sa pagtawag.
2: Chris, bye-bye.
0: Sige, salamat. Goodbye. It's already 6:45 daw ng umaga. Good morning, taga Misamis Oriental. Hello sa inyo, hang tanan ni Hanapita. 6:05, hello to you. Good morning. Kasi na itong third caller from the line.
3: Mayong buntag, Kuis Jay.
0: Oy, sa Aljo na Makatkat, good morning to you. Kumusta ang kabuntagon, June? Ahama ka ro, naka diri Santa Maria?
3: Narajo ko diri sa Santa Maria, Kuis Jay. Wajo ko'y lupad-lupad, ani Kuis Jay.
0: Abi ko bag, doon na kasi mong uyab.
3: Awa ko'y uyab, Kuis Jay. Kay lisod bang panahon, karon, pwede ang krisisa, unya, pwede pang gubusa.
0: Ama rito, imong palangging sa una, gibiyaan, naka?
3: Wala na niya ito, Kuis Jay. Wala giingon nga kuan dyan. Pinagtagpo, pero di tinadhana. Pero lugay na ito siya, Kuis Jay. Marag mga 2 years na ito kapil.
0: Okay, Rana. Importante, happy ka karon.
3: Maugyo, tinuod ko si Jay.
0: Sige John, gawahid sa mga mensahe John.
3: Una-una ka nimo ko si Jay, may buntag nimo Happy Sunday o sa nang naminaw sa Radyo Bagting ang 756 ang DXBZ o ang 106.3 o sa Bell FM ang DXCA. Magpahuli lang din kuno sa akong son na higala niya sa may Fatima San Miguel sa Buanga del Sol nga si John Mark Manisan o kang Mawi GD Hasa kang East Chavez sa kong mga friends nila ang Ati Gaga Batal o kang Loverboy o kang Ati Maika Andales Rostilayo o Kati Villasis Jennifer Saga Juribert Bonsalao kang Sir Nestor Candia o kang Marlene Aquino kang Jim Palalon o ni kuan pod no ni so sa tanan-tanan ko mga ka-friends guys okay kuan pod ay kang MJ Carpio o kang Lonely Girl Kati Lovely Joy o kang Katarina o kang Aisa Maghanoy o ang nagpahuni gikan ni Aljuno Mocarte tono ka din sa may Pagalian City. Salamat ko is Jay.
0: Salamat John. It's already 6:47 ng umaga, guys. Dari paghihapon, nastanan may buntag garon. Good morning kang hello daw si Yahang Salingan sa Purok Manga Pantada, San Pablo, Zamboanga del Sur, Hanila, Bamangilin. Good morning po. Good morning daw kang Rizal Gentalan, Flores Calono, The Melody, Labaho Toledo. Good morning. Caller from the line. Fourth caller from the line. Hello to you. Good morning, 931. Kinsa ni Palihog.
4: Hello, Coach G. Mayong buntag.
0: Good morning, Katarina. Kumusta ang kabuntagon?
4: Okay, ra, Coach G.
0: Okay, Katarina, go ahead sa mensahe.
4: Okay, magpakunin ko una-una ni mo, Coach G. Mayong buntag. Huwag sa ako ang pinalanggang friends ay sa Maghanoy, Maureen Buwan. Huwag ni Aljo na mukapkat. Salamat kayo, John, sa imuhang greetings. Huwag ni Aisha Maghanoy, huwag ni Maureen Buwan. Huwag ni Kali, mayong buntag. O, pwede ko ma-request ko, Jay?
0: Ang sorry, gusto mo, Katarina?
4: Paano lang, katong maksorban nga Puerteng Hubaga.
0: Puerteng Hubaga. Hubag gaday ka.
4: Oo.
0: Sige, salamat sa pagtawag.
4: Salamat kayo, Coach G.
0: Okay,
4: bye-bye.
0: Goodbye. Katawa man si Katarina. Hubag gaday siya. Hubag ug matag hinilag. Tanan nga bang hubag diha karon tanaw ba na hubag ang sampot kay nagabagabaan aw deserve. Bitaw oy mang buntag sa tanan na. It's already 6:49 ng umaga 0938207761 and also 0954286-3758 and you can message me also pinagi sa kong official nga Facebook account ang Koys J KOYSJHAY. Requested song, ulahin ang pagbasol. Good morning.

0: It's already 6:56 in the morning. Hala, sige, balik na. Nega, balik nga rin. Balikin na dayon. Pagdali na, ay napaglangan-langan pa. Sakay na dayon. It's already 6:56 in the morning. 0938-0077-614. And also 0954-286-3758. Sa gusto nga mo tawag. O di ba ka text lang mo? O di ba ka message sad mo? Sa akong account, angkoy sa JKUYS@GHAY. Kung wala mo ipang text or pantawag. Caller from the line. Hello 308. Good morning. Kisa ni Palihog.
1: Hi, good morning. Happy Sunday birthday.
0: Good morning, Burakyan. Kumusta ang kabuntagon?
1: Okay lang siya po. Bisag dili okay, taka-okay na lang.
0: Nagingon nga, ayaw pagluya-luya.
1: Ay, yes, hindi na paluya-luya. Nabi pa lang. Hugno na.
0: Oh, awi pa lang, hugno na, og tiguwang na.
1: No way!
0: No way! Oy, regards daw ni mo si Manuel.
1: Kisa man na.
0: Ah, kisa man na. Human sa tanan, pakinsa-kinsa din kang panuha ka ka.
1: Ay, ay! Ay, ay! Ay,
0: o naman to siya, giaway ka niya. Naman to siya, diri, galaag man to.
1: Ano nang good siya nga, dili na lang siya mo kumpiyansa kay basig panimalos ra.
0: Ah! Basin panimalos sa pa, mamanimalos sa pagka sa iya ha.
1: Ay, ay! Siguro yung pagtuo, pero hago ka o baruganan ang tao mo isuya, ana.
0: Oh, labar, labar. Tinod na na, biya tayo mong gugma ang sa iya ha, no? Okay!
1: Hindi na lang.
0: Ayaw na eh. Tiguan ko yung bata pa ko na eh. O sige na, go ahead sa mga mensahe.
1: Hindi na sa pagpakatawan. Ganda ko ka nang magpahuni sa kagahapon sa mga biskrin niya nalintang tulod sa duha ka semana. Kay Marian Rabanuel, kay Lidhat Amor, kay Arjun Amukatkat, ay kay Elin Camacho Kabutay, kay Gaga Batal, ay kay Rosa Ordenisa. So tanang mga best friends sa kahinan, katong mahinomdom na ko, huwag nakalimot. Good morning to everyone and happy Sunday. Pwede ko maka-request ko, Jay.
0: Ano sa request ni mo?
1: Bigong Pagmamahal.
0: Bigong Pagmamahal. Ay nako, para ni sa iya ha?
1: Aw, umakasab o konti ah, mudawat.
0: Agay ay.
1: Naman dito dawaton ning kwan no. Dito gan kita dawaton
0: ha. Ah? Ano dito sa kadawaton? Ano lisod man kadawaton sa kabugat?
1: Bugat ang mga rato.
0: Ah, panikan lagi. Pagaan lang gud.
1: Ang akong kaugaling nun gaan, pero ang mga sitwasyon bugat.
0: Ah. Charot. Charot. Ang
1: kwan lang kas ara dito ko manawag.
0: Oh, double check na to basta dumay play na to yung mga request unsa man.
1: Unang luha.
0: Unang luha? O pagkisa po naman unang gihilakan?
1: Ang unang ex, unang luha.
0: Ah, then ikaduha.
1: Sa duwang luha, mauna na siya.
0: Ah, sana all.
1: Ikaduha, katapusang luha.
0: Ah, oh, yeah. Di po na kayo katapusan. Kapermi, permi magkapahilakon.
1: Ay, ay, ay. Hindi ko na ang tingali, no?
0: Oo.
1: Hindi na lang, laban lang. Oh. Laban ang tukso.
0: Kaluha na daw. Nahimo na daw ang kaluha sa itong kinabuhi, ang luha.
1: Nanagid na sa, oh. Nataw, sa wapatamat ang kalibutan, gilapid ng daan ang mga sakit niya piyaw sa kapalaran.
0: Ang importante, buhi.
1: Bahalang kung mo ang mga sakit na pagsulay.
0: Oo. Oh.
1: Pagkita lang ang hulasan, dili sa mga tao nga, lampingasan.
0: Au! Salamat sa pagtawag.
1: Salamat sa pagtubag. Okay. Happy Sunday always and
0: bye-bye. Goodbye. It's already 7 o'clock in the morning. Break sa task. Session ID sa Takadali. Kabagti ka Balkana. Sa tasang pasudlon ang ato ang BBC Daglit Balita. Alas 7, dari paghapon sa toang pagpanaguban sa programang Huni sa Kaghapon. Stand by, mga pinaga na multipaminaw. Sa BBC.

0: 106.2. It's already 7:12 in the morning. Balik ta dere sa pagpanaguman. Nahinako mo nagingon nga gikan sa mabugnaw nga lasang din pagkahuman kay unang luha. O nindot yun magpatulo si mong luha samtang ikaw na asa ilalom sa man kalasangan. Kay bugnaw daw kaay. Mapagawas ni mo ang tanan nga gusto ni mong ipagawas. Huy, sana ul. Oh, good morning di ay sa tanan nga mga personahe sa first sa CMO sa tuang mga kasundaluhan diha sa may kuta dao sa first sa civil military operations sa Mahigalaon Battalion. Good morning sa tuang mga kasundaluhan. Hello, good morning po mga sir ug mga ma'am. Ayon man sa tuang personahe atong kasundaluhan sa 53rd Infantry Matapat Battalion. Good morning po kang Colonel Rolando Vargas Jr. Good morning, sir. Tanan may buntag. It's already 7:13 ng umaga. 0938207764 and also 0954286-3758. Sir Jay, hello daw sa iyang nga partner nga si Giovanni Lira nga galimpyo o para kilawon. Hoy, sana ulit. Kasayo ba kayo magkilaw? And then, good morning. Magpahoni lang ko sa Amulo Family, Haguni Family, Lugatiman Family, Pradel, Rayman Family, Coronel, o sa tanang naminaw, karon ko is Jay. Happy Sunday. Nagpahoni si Nami. Diri sa may Pitogo, Puen City, request og himayang nahunlak ka. Salamat kayo sa pagpaminaw. Caller from the line, 115. Hello to you. Good morning. Kisani Palihog.
1: Hello, good morning.
0: Yes, good morning. Kisani ato ang caller karong oras, ha?
1: Giselle Martim, din kuya sa Ulutanga.
0: Giselle, kamusta man ang Ulutanga sa Buang Kasibugay karon?
1: Okay pas all right kuya, para
0: okay,
1: buya.
0: Okay pas all right. Sige, go ahead, simuha nga mensahe.
1: Okay, ako na din simuha mayong buntag. Tanan niyong mga kauban din ha. May magpo makaila kayo kay talak makatawag sa imong program.
0: Mm-hmm.
1: Dayon, sa ako ang mga friend, una-una kay Kwan O. Eh, Dudong magsalay, good morning. Ngayon, kay Ryan Bacalso, Pito Nyako, good morning. Aklin Puerto, magsayang wanag mong anak, good morning. Bubong Pahartin, Marjun Bukatkat, sa mga Bukatkat family, good morning. Ay, Mr. Anja, Julebert Bunsalaw, May Candales, good morning. Then, kay Joy Sano, o kay Tina Brigoli.
0: Mm-hmm.
1: Sa tanan-tanan na lang yan sa mga program. Good morning o happy Sunday.
0: Salamat sa pagtawag. Gusto ka request? Gusto request ni mo?
1: Pwede Tagalog?
0: Sige, go.
1: So, natatawa ako.
0: Natatawa ako by if kuhaan kisa man si... Kasi kakanta?
1: Ijes.
0: Ijes o si Gabriela? Kau ha? Magbuot-buot ka kwan ha? Kining artist imong gusto? Salamat sa pagtawag!
1: Okay, salamat yan, Ara.
0: Okay, Nara.
1: Okay, salamat sa
0: salamat. Pagtubad. It's already 7:15. Amping sa paglakaw ni mo kung nasa man kamuhan to. Oy, good morning, Day. Mayang buntag po. Dato ang ating bayang good morning. Hello daw. Sayahang nga naginusarang kisa mani nga naginusara ni mo. Hello kang Impalmado Tatski. Good morning kang Esparsha Manisan Sweetie. Sayah daw ang duha ka anak. Sila si Kinella Impalmado si Quinto Impalmado. Salamat. Naminaw mi sa Purok Sampaguita Barangay Napulan. God bless. Salamat po sa kanunay. Baby. Hi guys, good morning. Pahuni lang ko sa Lakewood, Galas, sa Ungang, and then Palinta o Pakuyaw family. Request kong nahibulong sila gikan ni Aiza Gala sa Pakuyaw sa Lakewood, Zamboanga del Sur. Good morning, Ma'am Aiza. Kumusta po? Okay, good morning again. Salamat kayo all, John. Salamat kayo sa nagpaminaw karon. Sa gusto mo nangyong, mag-gusto mag-ipag text friend or text mate or unsa ba inyong gusto, dunay usa ka lalaki daning nga nangitag text mate. or text friend lang po. Babae, iyahang gusto, 18 to 21 years old. Gikan ni Baby Boy sa Maysaysay, Misamis Oriental. Katuning nanawag na ko kaganina. Katong taga Miss Or. Nawag sa to'y gusto nga makakuha sa iyahang number. Ang iyahang cellphone number, 0948-735-6835. Adong Usbon, sa gusto makipag-text friend sa iyahang sa usa ka babae lamang yung gusto. Dili binabayi, kundili bayig yun. Yang number 0948-735-6835. Gikan ni Scottish siya si Baby Boy. Muhilak pa ni siya. Mututoy pa ni siya kay Baby pa man. Uy! Tamo ka kayo. Lagi pakatawar. Okay, Baby Boy man daw siya. Tamo ka kayo ni. Ito ha, yung number 0948-735-6835. Isa to'y gusto nga ba makipag-friend sa iyahan. Hello daw. Kisa man eh. Hello daw kay Aljuna Mukatkat, si Rian J. D. I. Nikoy. So, si Rian J. D. I. siya, si Bibi Boy. Kato si Kuandera, sa mga binabaye nga gusto po doga mga Bibi Boy. Basin po hindi na mo ani niya. It's already 6:18 rather in the morning. Good morning, Chris J. Yes, good morning. Magpahuni lang ko nila ni Remy Calderon sa Hulga family, Botron, and also Lizelle Manet, si Bibi. Oga, ni BBP, ang nagpahuni si Sita sa Puro Crescencio. Good morning kanimo, Ate Sita. Dira sa Barangay Bigong Tigbaw, Zumbangga del Sur. Ang lugar, diin. Peaceful nga lugar. Okay, everyone. Hi, Chris J. Good morning. Magpahuni lang ko ni Gabriel Pacolba, Jed Palalon, Aljuna Mukatkat, Marlene Aquino, Princess Palalon, gikan ni Maika Andales sa Pitugo, Zumbaga del Sur. Good morning sa imuha, Maika. Holder from the line, 472. Good morning sa imuha. Kinsa ni Palihog?
2: Yes, good morning, Kuya J.
0: Yes, good morning, Ting. Kumusta?
2: Okay lang ya po, Kuya J. Karoon ko na kapamilaw kay ako, importante gilang ko, ganiha, Kuya J.
0: Maudi ay. Sige, Ting. Go ahead sa mga mensahe.
2: Yes, good morning. Magpahuni lang ko sa side sa mga car crew and Cahote family. Sa kong amigang nga si Dramatic Dramatica, Lady Heart Amor, si Adina Mukatkat, o si Lynn Generali niya sa mga ilong subsidi mataling. Dahil yung di lang kong request si DJ kay Imanap Lika ganiha. Dahil yung and happy Sunday sa Radyo Bogting o sa Bell FM o sa mga Sirilis family na naminaw karong butaga o maayong buntag o happy Sunday sa nagtanan to the people in the Philippines. Salamat, Kuya Jay. Bye-bye.
0: Salamat, and goodbye. 7:19 ako ng umaga. Good morning daw sa Tanang Tagagipo sa Puroca 5 Bagitan. Good morning po. Pahuni lang sa Pausanos o Gusaraga family. Good morning po daw kay Mary Eva, Flyzer, Angel Eve, and Francis, and also G. Moore. O si Jojo, gikan ni Irika Caballero sa Daxol Gipos, Zamboanga del Sur. Good morning, taga Daxol Gipos. It's already 7:10 ng umaga. Agay, nako po. Nababuhay ako dahil sa iyo. Good morning.

It's already 7:25 in the morning. Good morning to Tederiza Rizada, rather. Good morning sa may Balangasan Pagadian. Good morning once again kang Hanila Ba Mangilin. Hello daw sa Toledo ug Lira family. Good morning po. Sa tanan nga mga nagpaminaw, salamat kayo sa inyo ha nga pagpaminaw pagkikpauban sa kuwa sa programang Hunis sa Kagahapon. Hangtod lamang sa sunod Domingo pohon. Thank you everyone. Oy mga estudyante. Good luck sa inyong first day of class tomorrow. Salamat sa pagpaminaw. God bless and happy Sunday.